to ba je bi aye tin gba ni ton tin gba ni segbe ni won ko yan ni lo ma se ko yan ni eni eko ti po nle gan o ki ko yan ni o ki ko yan ni o je ko awon ti e oni maje mu ayo ti ki dale maje mu agbo ga loni ase oloba ise pa to dade fun o dugun afopo e wa de olade ise pa to fi rukere le olowo dugun afopo e wa fi rukere le olowo ise pa to be ta le fowe agogo de olori kala sese fe fi ojoba a kan fopo e o opo e wa.

0: 8 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Ogo mani fu ona unle kifu gbogbo akati olugbo to ngbo mi ka kiri gbogbo ile di agba nla ye e o ma dupe lowo baba be ma dupe lowo ni majem eni to fu e lanfani atori ofe lati ri ojo ti gbogbo eyan mo si ojo olusegun adasegun dimbo lo wa ni gbogbo bi to bo si bi pepe to ya si mimo kan be si fosoke ni bi pepe re ni igba mo kan la oto bo ti fu ye un fi more won lowo eni to ji e simoni alaye lowo eni to ke si egbe ajiwo so gbiyanju ki won na ma fo bo ti fo yen tu bere si ni dupe ninu fifo yen ko ma dupe pe oluwo se ti baba me to fu e lanfani kan lati ri ojo olusegun awon kan wa ti won ori bo ti wa dupe to yin ke baba me je ko ri ojo kokonla ninu osu kejo 2026 ja pada si bi pepe ke la o se ni mi pepe ka bere si ni jiyan wo olorun ka bere si ni gbe oruko re ga ka bere si ni fi ogun ati olawon fun eni to da aye atorun fun eni to ran en lowo to fun eni to je ko ri imole alaye bo si bi pepe ya jo hallelujah mo kan la ati ogun mo kan la mo ti pe mi na ni woli nti ti mo lare waju wa lagbe mi jp anu ni rigba kini ba mi arugbo jo ni ka je solo ni to wuro ya mi die nu akoko re ja jo ni na ju mi ka gbo n to ni ma je mu ni mo gbo kan nde si mi ni eni ti a pe ni ojo olusegun aja segun o ya gbagba joko re simo to si ya gbon ti baba mi ni fun gbogbo eniyan ya pada si genesis 27 verse 38 kilo winbe
2: iso si wi fun baba re pe ire kan soso ni iwo baba mi
1: iwo ire kan soso ni iwo baba mi ni
2: sure fun mi
1: ani
2: fun mi pelu
1: baba mi
2: iso si gbe oju re soke
1: oju soke
2: o sokun
1: Isaki baba re si dahun.
2: O wi fun pe.
1: Wo.
2: Ibujoko re yo je ora ile. Ati ibi iri orun.
1: Lati oke wa.
2: Nipa idare ni wo yo ma gbe.
1: Nipa idare ni wo yo ma gbe.

0: sure even obi sugbon nilo lati di alagbara bada alagbara to wo yo se kini o le jajaga taye fi si olorun le baba ibi kibi o ti fi si olorun to wa fi ko je alagbara ninu oluwa ti agbara pa re ni o mu ko ja gbogbo e patapata oya
1: iso si korira Jacob
0: iso korira Jacob
1: tori ireti baba re sufun
0: tori ireti baba re sufun
1: iso si wi ni okan re pe
0: iso wi ni okan re pe
1: ojo ofo baba mi sumo etile
0: ojo kini
1: ojo ofo baba mi sumo
0: ojo ofo baba mi sumo etile
1: nigba na ni emi o pa Jacob arakunrin
0: nigba na lo yo pa Jacob arakunrin so gbo mo be loruko olorun ma foro yoro ma de gbesan mo bi ti olorun ni esan ohun to le hun ko debe to ba dalagbara wo bi ko si ohun to le gbe pada eto en le baba re eto en le iya re nlo lati di alagbara iwo na fara won ninu ipade kajo gba ko le di alagbara lati le gba ikogun re nile baba nile iya re lati le jajaga to le hun ko ma doju ko e ki lo fi pari e se bi nitori igbale mi oni ma je mutu ru mi soke nitori igbale mi awon kan owo re ti ko feje o ti pa imoye eyan aimoye eyan lo da loro aimoye aye lo nsofo aimoye aye lo nsoko e ku awon kan layo ti e inu wo bi ibi to ngbe ni ogun ni o fogun ja awon eyan won na de tun gbe ninu ogun mo be loruko olorun eh wo bi ba nko gbogbo buburu owo re sile ko faye re fun jesu yo si dara fe 1 john chapter 3 verse 8 kilo
1: anything
0: dese anything dese
1: ti
0: esu ni
1: nitori lati atete kose
0: lati de kose
1: ni esu ti dese
0: esu ti dese
1: nitori eyi ni
0: nitori eyi ni
1: omo olorun farahun
0: omo olorun farahun
1: ko le pa si esu
0: nitori eyi ni omo olorun farahun ko le pa ise esu iwo na jo je ki gbogbo ise esu owo re ki eni ti mo polongo re fun e jesu olugbala pa gbogbo ise esu lowo re ki won na de pada di omo olorun patapata nibi ta de bo si pepe ja lo gbadua wa ma ki gbe oluwa o o mu je oru ta fi gba nkan lowo mi ta fi gba se lowo mi oluwa ba fi na ti ara gba se rere mi pada o ya dua ma bo ta leba riga da da da da da riboto e keleba ma zute pala riga da da da yesu oluwa wa amen nibi ta de gbogbo eniyan iwo na gbo mi nle ibi to gbe gbo mi wa ma so tele oluwa gbogbo emi o fo to wonu mi e fi na ti jade o fo jade mo ti wonu osu ke joba o yo dua
1: ni oruko je
0: mo ta le gada ri gada ta ta mo zuketa protoya ne tu ye baba riba ma zu e klinda am prodobush le da baba baba yesu oluwa wa amin ni pita de gbogbo eniyan psalm yin ni ko kasi ibi ta gbe de ba ka psalm 3 bo ti ka segun de ka psalm 9 bo ti ka segun de ba mi ka psalm eh tu sinu e ibe logun yen ma wole se patapata wo bi o pari na ni bo tin ka segun e ma dale baba mi wa ran mi si enikan nile o kan de jilorun ndo e mo so tele ofa to pe lorun oluwa fi na ti jade tele yeti re ko de so yesu oluwa wa amen enikan wa ti ofa ba leyin ofa to pe leyin e o nje ko fe ma kayin ko oluwa fi na ti jade
1: amen
0: ofa yen ko gbena foro pabe ogun yen ti se yesu alagbawi wa amen baba mi ni enikan le ipo kan mo be loruko olorun gbadua dada o ko ma de pe o ba jakule lapade yo si dara fun e yesu alagbawi wa amen nibi ta de gbo kan ja joko engineer yo lo ni agbara
2: eri mi akoko
3: akoko
2: be lori omo from ti mummy wa mu wa wa ngba ye lohun to n woju ona fun omo
3: to n woju o n woju olorun fun
2: omo
3: latodun melo
2: an ko mu raso meji wa
3: ehn
2: an ko raso ko ma
3: ti mo ni ko raso meji wa
2: olorun se agbadura ko bun osu ye je
3: ko mo su ye je
2: ko mu je la
3: raso meji wa
2: mo so
3: bo mo ni ko mu osu ye je
2: ben
3: to fi loyun
2: ben mo so fun ye kan pe to ba ti jade pe ko n pelu e oni won gbudo wa si won gbudo wa si
3: to ba ti jade omo
2: sanko ni
3: okay
2: won gbudo wa si bi ka won na wa testify se ma jeri si ohun to lohun se o tun ma ri mi igba
3: ben
2: so mo wa so fun pe won gbudo wa jeri
3: eh
2: o pa ti boya mummy wa ti jeri bet mo wa
3: Wow. And one day,
2: you know,
3: you
2: have to

0: Lami lowo emi mimo in the name of Jesus ki Olorun ko gbe na lowo dide fun bo fe bo oko lo se bo fe bo oko ko to dale iran lowo jade ma wa lori Facebook ni by 6:30 ma ti bo sibe gbogbo se nje ti Olorun Facebook ati YouTube o dekun le papers mi si ba yan church eyin te wa lori Facebook si akini ni igba marun marun o tumo si ori ofe o ngbo mi lori Facebook o ngbo mi lori YouTube si are ni igba marun je awon ti baba mi o danwo and oni lo di omi meji ni o pe number 2 ninu omi ta fi ngbadua gbogbo bi te ba ti ngbo mi iwo na join wa mu bottle water and da joni oni lo pe number 2 omi ngbo ab to ba pe 10 omi me wa yen la fi wepo awon eyin o mu omi won omi te ba mu e to mo de church ni ola Wednesday ni wema isimeji na la se ikan ni ago mejo abo elekeji o bere ni ago merin eyin ayan fe ngbo ba dola e ja mo won ti o sele nipa apere igbagbo wa anointing oil ati nkan kan ti mo fun awon eyan eje mo wo boya emi olorun yo yonda pe ka fun awon eyan eje ki nsenu bayi lori Facebook laaro yi o dekun li epafra lori YouTube TikTok ibe yen ni ma gbe wa to ba ti di 6:30 ibe ni omi wa ti ma ti so tele si a tun da o na pamo mewa la nlo pepe ye pomo la lana a si n gba testimony now ibi mo nlo mode eyin wo lele fe ran lowo ti olorun ba fe ran eda lowo enikan ni woli bo ni o se nkan meta mo tun ni enikan bi ibo number 1 to lon ba de to ba fe ran lowo sa si se ni o lo angeli enikan la angeli be ni awon angeli ti o bo iye won sonu ti won yo si o eyin wo le fe ibe wo angeli ninu we Hebrew chapter 13 verse 2 o ni e firayin fun alejo bi awon baba yin se sangeli lalejo laimo awon kon sangeli lalejo lo se an si sangeli lalejo o ni pipa kada re dada aye ri asi yira eje npase angeli po the Bible says angels are ministering spirit they minister to the ears of salvation onise ranse la won angeli ti mo sise fun awon ajogun igbala eyin wo le gbagbo pe kini kan be ti an pe angeli iran lo won angeli ibe won angeli enikan ni so ti wa se be ninu bibeli won po baje ninu bibeli ti ran awon eyan lowo ninu we Genesis chapter 19 lo sale ibi lati ri bi ti the angels they visited Abraham won be Abraham wo enikan nigba wo angeli mo wa nigba ti iran lowo eyan ba pin nigba ti o ba si solution mo fun omo eniyan nigba ti orun ba fe se to yato won si tari angeli si o ka bibeli re bibeli so wi pe Sarah ti wo 89 years Abraham ti wo 99 omo ileri ti won ni won obi won ebi so o nilo lati je ki iran lowo wa fun ra re iran lowo so latorun oni bibeli bi so pe oluwa ni apata ati asawa lowo lowo iran lowo ni igba iponju iran lowo yen lo wa won bi Abraham in to ya mi lenu ni pe won ti boye won le nigba ti won fi de odo Abraham bibeli ni awon alagbada alaso ala meta aso white ni won wo bi won se denu le re gbara bayi Abraham ni e mo bo o ye mo bo e wa fo ese yin ibi ta ti mu efficacy fi fese niyan ona mewa ni ti fo ese nu bibeli a si se ati se meta lagbara olohun a mo mo se nto yato ni ojo Wednesday lei gbogbo awon mo yin ni o wa nbe now e wa gbo ikede te sanwo fun yin to ba di ojo Friday on the 14 osu elekejo yi 14 Friday yi lati ago mefa idaji lati gbe adua soke titi di ago mefa ojo keji woli odekun le o wa nu temple inu church ti tun ta sese ko yen ni oluwa ti so pe ka gbe 24 hours of prayer o le wa mo pe 24 hours lodo ti e bawo la sese to ba ji wa ni 6 laaro ngba to ba di 7:20 si 7:30 wa mo lo awon mi o tun wa e to ba convenient to ba tun ti di 9 a tun bere adua to ba tun ti di 10:30 awon group yo tun mo lo to ba di ago 12 to ba tun di 1:30 iyen nu o tun pari iyen awon o tun mo lo gbogbo eni to ji omo comfort life patapata ti an ti de church yen ri kapo ti debi owa mo olohun wa so pe ninu church ti tun yen oni ka ti se isin 1 hour 30 minutes 1 hour 20 minutes fun gbogbo eni ti ba tin wole won mo wole won mo damajemu ko to do su kejo odun tin bo e nbo wa damajemu ni mami so ipade Wednesday ati ti ojo Friday pepe ye omo pomo oh manu mi wali abada shahaladesh emi olohun so be mo tin kede e ma si tun kede e siwaju ati siwaju si o ni e wa damajemu olohun to ba le fun mi lomo ko to di august odun tin bo so ma wa authenticate e nigba to ba di 77 ni agbara olohun ojo 77 to so yen ma ti ni e ko nu paper ta ba ti pade Friday in bi temi ba ti n gbadua baba Femi Emmanuel no wa nbe awon no mo gbadua so ajo mo nawo si ta jo mo gbadua fun gbogbo awon eyan ko si n ta fe se 77 in ta ba se ku ni pe le gbagbe august and lagbara olohun ke se pade kan ti ope in to nilo lati lonu church lojo yen 1 hour 30 minutes emi ni ma wa nbe fun 24 hours tori gbogbo gba ti a ba ti n gbadua ma mo fase le bo ba lo bi se yabe bo ba gbogbo wakati eni kan ni tin ba wa fe pada wa loru bo wa loru bo ba ti dagun meji loru a gbadua di 130 a tun lo sun to ba tun di 3 a tun bere to ba di 630 si to 7 a pari pade on kali ko mo lo gbogbo eni kan ni wo ni tin ba wa fe duro di Sunday nko iye awon ti hostel wa tin be layi kan ba le gba nikan ni o sun nbe ati iye awon ti bed ba ka gbogbo se to ba fe book o le tete book le pe e ba nfi room nle e ba nfi eba fi bedi le won ba yin fi yen le gogo se nje ti olohun but to ba ti pari ya won to ba ti ni awon yoku o lo o di sunday ato pade lo li communion service now am gogo eyin te wa ti last year kini baba mi se ninu aye re so le ronu pada so le ran leti awon ise iyanu atijo ma fi number mi sita e send awon testimony yin o si le wa sonwe ma lola ni ojo Wednesday e ji o loud ko neat so that other people can hear it. Gbogbo eyan ara UK London 18 ni Tuesday ti nbo ki mo ba mi si Wednesday e gba woli odekunle e perfect lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number eyin te lo mo nbe je ka 19 owo mi je nfowo mi komo re 081 637 kan 34 43 e gbo number yen ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni wele wo flyer bo se kona nu bo kon yo ba yin flyer 081 637 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o mo pe number yen ni de olu to ba ipe le kan se to ba ipe in block e eyan mo fi whatsapp mi ni so olodun yo jo dara fun yin eni kan ni woli in te so tin ba gbo yin ye e lọlọrun ran mi lọwọ ko to dalẹ loni emi ko mo so be emi olọrun lo so be fun mi olọrun ran lọwọ bawo ni o si sese bo sese fun Abraham angeli si o awon angeli yen wa mo to daju won jeran ah won je iyan ti Abraham gun fun won awon angeli je rice ah nibo won gbe yen won pamọ si e to wa je papa n ba ri be ni pe nigba won je ntan ti an dide ti o fe mo lo won wa ri pe Sarah at Abraham nikan ni se rododo ti an kabo omo yin da Abraham ni abimo o ye won won mo ni won wa ni ko to di wo yi amodun ko to di wo yi amodun Sarah o gbe omo pon Sarah lo bomi wa ngba yen ni won lo bu serin ti case ba ti le tan angeli lohun mo lo an gbogbo eyin te n gbo mi eyin kan be ti case yin ti le tan a fe lo angeli fun gbogbo eyan dide nle wa mo gbowo soke baba angeli si mi angeli mi da onise ranse ni won niju lo ti fangeli re sise iranse olohun kan so put your angel on assignment fangeli re sise ai moye igba angeli ti sise fun woli tin doyin angeli ti wa dawo nu to ti wari bo bi n ba so yen aye awon blogger la wa won kan mo fiyan se leya ni on lo je amomo da le sawon kankan tori iran yi ofe ijele won o to agbara wu won ofe mo pagbara kan wa and wa gbo mi bo ofe bo ko awoji odi mimo fun opo langeli angeli kan mo tele o gbogbo ese tin dun leyin re ngba mi na ki se si aje ki se monitoring spirit angel angeli ni monitor re awon angeli ti an yan mo won a mo fa o won omo ti jabo nu moto yi ti moto accident to lo ko to ni collision to gba moto kan omo ti won gbe dani o si fo jade lati oju window o si bo so wo eni tin lo loju titi o si gbe mo ra bayi bo ben to be ninu moto yen lo ku omo yen nikan lo so five igba ti won wa di onito ohun ori die angeli lo gba omo o si gbe kale e ki gbe angeli mi o the day na mi lowo lo se yi angelic help God can use angel is part of the channel of help oni atoro fun iranlowo so to ba di kan rangida tan angeli adide ati ren to be travel out to je pe won mo deny won ti deny fun igba mewa ko to dipo na bere si engage lori angeli nigba to di stage to be bossi bi en se to mo deny re o lo ri eyinbo to wo suit okunrin ni o lo joko ti yen lo fe bo oni excuse me I want to go to toilet I mi si joko nbe o issue visa gbara o dide ku nbe iyen wole won ti fo eni ti won fe obirin ni won ti fun visa re o ti lo boko e ko lo boko e eke angeli mi da na mi lowo oni se ranse ni o dide angeli mi lo se wa ba mi raja asiri e pafura nigba mo mo ta oja ti mo n ta issue mo to bi mi atawon to nbe ni adugo le si eleri oja temi ki pe ti mba ti ni kangeli o wara o le ran won se loni o le pase ko wara jare mo gbagbe sanda mewa re to ba ti nwa to ba ti ri pategun fe si o loni to ba ri po fe si o lose yi olufe so ro kangeli o si ni there are some spiritual beings that you cannot see with your naked eyes but to ba di kan ran gida tan won mo mo wa visible you will see them wa ri won ki Abraham nikan l'olorun angeli si igba ti won bi jesu igba ti won bi john the baptist angeli wonu temple wa igba ti won bi samson alagbara angeli yo bi baba agbalagba ni koda won fun lo nje ngba ti omo eyan ti wa bere si won ti john interact oni kin lo ko iwo okunrin angeli ni abedo lo ko mi abedo tumo si ewo eyan ki mo ko angeli on lo bi je wipe meta pere la angeli ti an fi han wa nu bibeli emi omo bi ta won kan ti mo angeli ti won enikan ni e sa wa won angeli meta o fun wa ni angel gabriel o si fun wa ni angel michael a si tun ni battalions of angel ti mo fo po won enikan kan e to tun je keta ti an fi han wa nu bibeli nu revelation ni abaddon abaddon tumo si angeli ti won so mo le o buru jesu lo in mo bi awon kan ti mo angeli ti an pe o although any fallen angels tawon eyan ti lo wo ko won bo yo ko fallen angel ni won pe fun o ti won pe angeli lo bi je pa la ka lo fi ole pelu bo se n pe awon angeli yen lo ka bibeli re ati jo ka bible tan melo angeli to pade nu bibeli ngba to nka yato si michael and gabriel and abaddon and apollo so mi to tun ri tori mi omo bi awon eyan ti mo angeli ti won wa mo da pa awon angeli fallen angel mo ni we kan ti an pe ni 6 and 7 book of moses nigba yen ka to dana sun and 7 and 8 9 and 10 nigba tawon yan toju bo nkan ti won wa agbara abamiki and at the end of the day inu awon owe yen eyin te ba ni nle e kan pe o ko orisirisi ajala ilu ajugene kan ajara ifa o ko ti nbe nu gbogbo owe niyan and iwe lasan ni otubante ijinle mo fi won bo ti e je pe ti won ba ti misi latodo awon agbara okoko to ba ti misi iwe yen mo danu le re o le je pe ni nbe nu le re yin mesan kan bo mi laaro ti we iwe 6 and 7 book of Moses iwe marun pere Moses ko Genesis Exodus Leviticus Number ati Deuteronomy nbo won ti wa 5 and 6 7 and 8 9 and 10 oku loko iwe abami ni ki sangeli olohun awon angeli ti an ba wa lato ohun nigba ti case ba le tan laarin seju meji si meta o si ton ni ri won mo won ti lo niyan angeli ti wa ba pastor san oko leyin gba won si san tan gba won fe ba gbalẹ won fe gbalẹ pastor yen ni angeli si wa ja fun e fowo mejeji si abiya yin bi owo kan sabi yo tun bi owo keji sabi yo si ke baba mi pase fun angeli mi ko lo ran mi lowo loruko jesu eyan ki si gbadura sangeli ewo ni ọlọ́run ọ̀pọ̀ àṣẹ sí ká mọ gbàdúrà sí áńgẹ́lì. Mo fẹ́ ràn yín jáde, ẹ̀yin wo lẹ̀ ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́? Ìrànlọ́wọ́ áńgẹ́lì kò dìde fún ọ lónìí. Ìrànlọ́wọ́ áńgẹ́lì kò dìde fún ọ lọ́sẹ̀ yìí. In the name of Jesus. Gbogbo wa lájọ ka Bíbélì tán. Níbo lo ti rólí yu rẹ̀, ó lé Rafael. Níbo lo ti ráwọn àròkọ burúkú tó ń dapọ̀ yẹn? They are fallen angels. Àwọn áńgẹ́lì tí wọ́n ti ṣubú fallen angels. Àbí ó dẹ̀ mélòó àjọ ka Bible tán ni? Màá pe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ka Bible tán láìpẹ́ yìí. Àjọ ka 66 book of the Bible. Àjọ ka tán tá a parí ẹ̀ sí ìwé Revelation. Ètò lè gbọ́ tí wọ́n dapọ̀ Abaddon àti Apollo. Tó o bá kíyèsí gan, torí pé mo sọ o lè mọ̀mọ̀ pé o ti dapọ̀ Abaddon, o ti ka Apollo, o ti ka Lucifer ni wọ́n tó dapọ̀, angel tó ṣubú lò náà, àti Michael olórí ogun, Gabriel oníròyìn ayọ̀. Ẹjọ́ ó dẹ̀ mélòó tó ọgbọ́n tó Adébóyè ń dapọ̀ ní ìyú rẹ̀? Ó dẹ̀ mélòó tó ọgbọ́n tó Yèdépò ń dapọ̀ ní Rafael? Ó dẹ̀ mélòó tó ọgbọ́n tí Fẹ́mi Emmanuel dapọ̀ ní Rafael? Ó ní níbo ni wọ́n wà? Olùfẹ́, inú ìwé tí wọ́n wà inú ìwé ọ̀tọ̀ ni. Tó o bá ń dapọ̀ wọn jù, èyàn ò ní setback. Náwó ẹ kí n pàṣẹ, ìrànlọ́wọ́ ń bọ̀ kó tó dalẹ̀. Ìrànlọ́wọ́ ń bọ̀ lọ́sẹ̀ yìí. Áńgẹ́lì rẹ̀ láṣì ìránṣẹ́ o. Áńgẹ́lì látọ̀run yóò yọ. Ọlọ́run bá ń gbọ́. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ajogún ìgbàlà láńgẹ́lì mọ́ ṣiṣẹ́ fún. Ó ní áńgẹ́lì jẹ́ oníṣẹ́ ìránṣẹ́ tí wọ́n ń jẹ́ṣẹ́ fún àwọn ajogún ìgbàlà. So tó ọba ti mọ Jésù tí è ṣajogún ìgbàlà, áńgẹ́lì yóò kàwọ́ kù, yóò mọ tẹ̀lé o, ṣùgbọ́n kò ní ṣe kankan. Wàá mọ lálàkálà, áńgẹ́lì rẹ ò ní jà. Wàá mọ jẹ gbèsè, áńgẹ́lì ọmọ wù ọ́ràn. Pọ̀ níjọ́ tó o bá dajogún ìgbàlà tó o gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà, áńgẹ́lì rẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ mọ lọlé. Ẹnìkan ní ẹ̀gbẹ́ testimony mo fẹ́ gbè. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ni kí n lè fún ọ lóye kó yé fowópọ̀ àwọn áńgẹ́lì tó ti ṣubú gbàdúrà mọ́ ni. Ẹ̀yin wo lẹ fẹ́ ìrànlọ́wọ́? Gbogbo èèyàn pátá rú ẹbọ máa rí ìrànlọ́wọ́ kó tó dalẹ̀. Ẹyọ kan mo tí mo ó sì kun nǹkan méjì tí Ọlọ́run máa ń lò tó bá fẹ́ ran ìdálọ́wọ́. Ọlọ́run jọ kó tó dalẹ̀, mo fi irúgbìn ìrànlọ́wọ́ ọ̀lẹ̀ bí gbogbo èèyàn ò sí àwọn 55 ó ṣe, wọ́n á rúbọ 1000. Ọlọ́run, wọ́n á rúbọ 2000. Gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún mi. Láńgẹ́lì ìrànlọ́wọ́ sí mi. Láńgẹ́lì ìrànlọ́wọ́ sí mi. Bọ̀mọ́ bọ̀dá o, wọ́n lè wá ní ọ̀nà tí wọ́n tọrọ nǹkan lọ́rẹ̀. Wọ́n ṣe ahun o, especially lọ́sẹ̀ tá a wà yìí. Áńgẹ́lì tí wọ́n bọ̀ yẹ wọn kalẹ̀. Wòlíì Ọ̀dẹ́kun lè lọlé. A tún pàdé lọ́la. Ẹ múra lẹ̀ fún Wednesday. Ẹ múra lẹ̀ fún Friday. Ẹnìkan ni mo fẹ́ san ọ̀rẹ́ tẹ dapọ̀. Mo fẹ́ san ìdámẹ́wèé mi náà ti fẹ́ kásá sí san ìdámẹ́wàá. Ẹ lo àwọn nọ́mbà yìí. 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International. Bí èèyàn bá wọlé ẹlu eléyìí, 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde. First Bank. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ máàkì birthday yín lónìí, tẹ́ máàkì wedding anniversary ẹ̀yin mọ̀mọ́ bàbá tẹ́ máàkì wedding anniversary yín. Ẹ ní jẹ́ńjẹ́ ìkáàánú mọ́. Ọlọ́run yóò mọ̀mọ́ gbé orí yín sókè, ọjà ẹgbà ìyanu tiyín náà. Ẹ fún mi ní testimony láìpẹ́, in Jesus name. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Ẹnìkan ni mo fẹ́ send testimony tèmi náà, ó yẹ send yẹ sórí bíi 080-88-71-65-66 Ẹ send the message yìí, ire àtàánú kọ́ bá yín. You are blessed. It is well with you.
1: From Lagos, this is
2: Jordan. Get on the train. Follow us on social media. Facebook, Jordan105.5FM. Twitter, Jordan105FM. Instagram, Jordan105FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.com.
3: This is Jordan 105.5.
4: Station with the voice for entrepreneurs.

0: wu na pe wa ni owo
1: amen
0: olorun a buku fun o
1: amen
0: wa de ni buku
1: amen
0: wa fowo sola
1: amen
0: wa fowo gbayi
1: amen
0: wa di oloro
1: amen
0: le ko wa si fun o
1: amen
0: o fi owo da kan ri si
1: amen
0: won ni fi owo yeye
1: amen
0: wa ri o gbo bukata
1: amen
0: wa ri owo lo
1: amen
0: wa ri owo na
1: amen
0: wa ri owo saye
1: amen
0: wa ri owo tomo
1: amen
0: awon omo re yi owo ni da won duro
1: amen
0: owo ni stop won
1: amen
0: wa ri owo debi ogun
1: amen
0: wa ri owo lo
1: amen
0: e te wo si mi mo buku fun owo e loni owo re do wo ibuku
1: amen
0: en to ba fi owo re le ayori si rere
1: amen
0: owo lati orun wa orun apese fun o
1: amen
0: orun wa apese fun o
1: amen
0: wa di nla
1: amen
0: lowo eyin agba na ni pa lori e
1: amen
0: ose ya pe o
1: amen
0: wa de sasi yori
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Kagode Church Land of Reality tolujo awa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan bo ba ti dore meji agugu sopo lo Sebi Oba ko se ti o mo be ni ola Wednesday o wule bo oko fe nbe a jo wa nbe ni a jo gbadura emi mo gbadura lo mo ngba pe agbara oke gba beyan ba le gbadura eyan ma nleri bo gbadura wa ni testimony
1: amen
0: olorun a be aye re wo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ma gbagbe pe emi ma nkede e pe Friday to ba ti kayen osu ba ma npade ninu fu ape to su I ma ni agbara to su ma se kini o ma ni agbara osu ifani o ni awon akanse adura ti oluwa ti ko mi ka fi gbadura mọ̀lẹ́ bí gbà mí bí ago mẹ́ta mẹ́ta kọjá ni mo máa ń gbàṣẹ́ lúfọ̀ àpẹ́ eléyìí aago kan àbọ̀ ní ti tẹ́wọ́ gba mike aago kan àbọ̀ ni ma olúwa ti fà sí ríran mi mo dẹ̀ fẹ́ gbàdúrà mo fẹ́ káwọn èèyàn lẹ́rìí ìyá rẹ ti tó lórúkọ jésù ìpọ́njú rẹ máa tán
1: amen
0: ìpọ́njú rẹ máa tán
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wá sí bí ọba
1: amen
0: ọ̀pọ̀lọpọ̀ Thursday ati Sunday mo ma wa leko lasu igando road hotel bus stop so pe lo se bi oba abi oko loyun event center o ma ni agbara awon ipade lala won yi o se pataki e wa gbo iru ose bayi ni Thursday a si program ipade agbara lati se bi oba ni Friday oru gbara mi fun mi a wa pade ni Sunday akase fun ise ame ati yanu loruko Jesu wa gba yanu re
1: amen
0: gbogbo eyan ti gbo eyan o se pe boya a se mu so o ti gbo tele pe ipade nlo lowo lowo ni ebute meta ati bere lana o tesiwaju leni ola yo wa se apa kan e mura sile gbogbo eyan omo Olorun to ba wa ni koto ngbo mi to ba na oje una eyan ma nfi kan sile se kan ni ayo fe ko da fun yan mi mo se leri pe in fun oni ororo in de fun oni matu majemu ni mo gbadura wa ri towo se
1: amen
0: olorun aran olowo
1: amen
0: polopo eyan fe wa owo ade da duro owo buru gan owo oni da duro
1: amen
0: owo oni da duro
1: amen
0: e gbo ni iwo ni wasu ni ori ke wa ese ko kan ni ogun yi ti eni wasu to be tori eri to fe gbo leni iwasu ni be ni mo fe ko mo mu tembe ko mo mu ko mo mu ko mo mu so mo pe mo ni ko toju owo kan my bless e laaro yi ati gbadura ati lana my bless e all of his bank loan o wa so follow mu oluwa saanu mi o ma je mi nu salai ni malaye jakanti mo gbowo gidi in the name of Jesus
1: amen
0: iwo ni wa sori ke wa ese kokandilogun ke lo wi
2: e really asase fun ati o ti wa ni mu inu alaye dun
0: yes
2: owo si ni dawo ohun gbogbo
0: owo ni dawo ohun gbogbo beyan ba wa ti program owo na gbo eri kan lana baba yen o lo mo rin se eyan rin ese lo si o ma se o ira jo kekere mo ko awon to ba mo eko daada bi abe se juwe e mo pe ki se ni awada agbalagba aye da die to e mo be a se oro nbe nle aso lowo ni aso lola ni sugbon won de mo nle ni bo gbadua ibe a de owo e mo loruko ju lo ma gba fun o
1: amen
0: oluwa gba fun o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e lo ma ni boni se rowo boni se rowo tin philosophy programa o ma ri be ni baba yen ri se gba to sowo ni opo igba o ma ndi savoir ke yan ri se awon angel aboju wo e won de sanu eniyan ja pade pade ma ni agbara owo ni da osi o gbogbo a de gbadua ifa lowo iwo lo luwo lowo a gbadua ifa mo lo ti ari Deuteronomy chapter 8 verse 18 oni emi ni olorun to fun oni agbara lati ni oro mo gbadua wa ri towo se
1: amen
0: awon kan beren bibeli won de ri ewo Samson orun be ti e o be lo bere fun o de ri abi ko ri te yan ba be ni o ri bo Solomon ti e o bere fun oro olode da lohun e ja wo mo e ba mi ka second chronicle ye second chronicle chapter 1 wa kan ka verse 12 nikan kilo wi
2: nitori na a fi ogbon ohun imo fun o emi o si fun ole oro
0: yes
2: ola ati ola iru eyi ti oba kan ninu awon ti won ti wa saaju re ko ni ri
0: egbe owo sori ba egbe owo sori mo gbadua ori e ma ro made
1: amen
0: o ma ro mowo
1: amen
0: o ma ro mo ola
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ba wo first king here can round up here first king chapter 10 and verse 23 yes
2: Solomon ni oba si poju gbogbo awon oba aye lo
0: so pe ma po
1: ma po
0: so pe ma di nla
1: ma di nla
0: so pe ma goke
1: ma goke
0: so pe ma jeyan
1: ma jeyan
0: in the name of Jesus
1: amen
0: yes
2: lioro
0: lioro
2: ati li ogbon
0: ah mo gbadua wa ku fun ogbon
1: amen
0: omo re ma ni oro gan
1: amen
0: omo re ma ni owo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wo bi ma mesi pade toni ebute mata o ma ni agbara sa ni ola lagbara olorun wa nbadan o ma ni agbara ipade agbara lati se bi oba Thursday ma to wa ni gado laaro na ni awon ipade won eyan gboro miss e awon kan so pe ah daddy wa la yin po ah wa la mo se ko lo to da mi lohun mo mo bi mo ti jade je se wahala ka du abi le gba ni emi na nbe lohun ni mo na ga ni owo mi ete kaura mi duka ya gbogbo ni ba gbo mi loruko Jesus aye re ma dide
1: amen
0: mo fe ko fara bale gbo testimony to ba tin gbo o mo bere fun ti e o mo bere yin ni wo laarin to fi gbo tan a wa gbadura meji
3: adiye karo sa oruko mi ni precious lati igundo kanish mo dupe lowo olorun se bi oba mo ni eri lopolopo ti mo fe so ṣùgbọ́n kí n tó sọ èrí mi mo máa nífẹ̀ẹ́ láti kọrin tẹ máa ń kọ fún wa wípé kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí ẹ̀rí ẹ̀rí ló já sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣe bí ọba ọlọ́run tí kì í dójú ti ni ọlọ́run tá à ń pè ní kọ̀kọ̀ tó ń dáhùn ní gbangba ìdí ẹ̀rí mi alákọ̀ọ́kọ́ ó lọ lórí ọkọ mi ní 2019 ọ̀rẹ́ mi kan ló introduce mi sí ìrì òwúrọ̀ èmi àti ọkọ mi ajá ìjàkun ìjà yín ní agbára mo wá lọ ṣàlàyé fún wípé mi ò rò pé bóyá agbára mi lè gbóná mo fẹ́ kúrò wọ́n ní à ó ní ìròlẹ̀ sọ pé kí n kúrò nílé ọkọ mi ní ṣùgbọ́n òun ní programu kan tó ń fẹ́ introduce mi programu rédíò pé wọ́n kọ bàbá yìí ni wọ́n bá ṣe bí ọba pé kí n máa gbọ́ pé ti bá gbọ́ fún oṣù kan tí ò bá sí ìpadà ní ayé mi kí n máa gbọ́ wọ́n á pè programu rí rédíò àsí ìwò tiẹ̀ ló ń bá mi sọ ọgbẹ́ni ní òun nífẹ̀ẹ́ sí àwọn orí rédíò yẹn mi ṣáà dá lóhùn ìjì yẹn wá continue títí di 2024 ìjì yẹn wá dàbí ẹni pé fẹ́ mú ẹ̀mí lọ mo bá wọ̀ tí mo wù sí kò síbi tí mo fẹ́ kọjú sí ọjọ́ yẹn bí mo ṣe ń sùn ní ìdájí mi ní kò wá láti iye torí mo lọ kí wọn lọ́dọ̀ wọn wọn kọ̀ wá láti ní pálọ̀ ní bá bọ́ sí inú yàrá wọn kọ̀ gbé rédíò yẹn sí mi létí ni mo wá ń gbọ́ gbogbo ìjì tó lóun fẹ́ dẹ tó lóun fẹ́ báyìí láyé jẹ́ tó fẹ́ mẹ́rin ẹ lọ kóhun kó paná ẹ̀ ojú mi ṣe là nìyẹn ojú mi ṣe là báyìí bá fara balẹ̀ mo gbọ́ pé àyè tán mo ṣe wá gbọ́ tán mo ní prógrámù tí ọ̀rẹ́ mi sọ fún mi lélẹ̀ wọn á bẹ̀ sí gbọ́ láti gbà yẹn nígbà tó wá di august 2024 wá dàbẹ́ nípa ọjọ́ ẹ̀ ni èmi mi fẹ́ pé mo wọ̀ tún mo wò sí wá ní lọ́kàn pé jẹ́ kí n wá rí òkè kan ti máa lọ bí tí mo wá ní lọ́kàn láti lọ kò sí owó lọ́wọ́ mi láti lọ mo wá sọ fún ọlọ́run mo ní tó bá jẹ́ lóòótọ́ ọlọ́run ṣe bí ọba ọ̀dọ̀ ẹ ló fẹ́ kí n lọ ibẹ̀ ni màá ti rí gbàlà tí màá ti rí tù sílẹ̀ wá jẹ́ wá agbára ẹ̀ pèsè fún mi lọ́nà tí mi ò lérò bí ọkàn mi ṣe dé nìyẹn mo wá ọ̀tọ̀ ní ibi tí mo sọ fún pé mò ń lọ torí kò gbọdọ̀ mọ̀ pé mò ń lọ sí church aláìgbàgbọ́ ni Thomas ni ó wá fún mi lówó mo ṣe fún mi lówó mo ṣe bọ́ sọ́nà ni mi ò mọ̀nà mo ṣáà bèrè títí tí mo fi dé lúfọ́ àpẹ bí mo ṣe bọ́lẹ̀ ìyanu alákọ̀ọ́kọ́ mo ṣe bọ́lẹ̀ lẹ́nu gẹ̀ẹ́tì báyìí torí iná ń jó mi mo se bole lenu gate bayi ti mo wo enu ona yen iyanu alakoko ti mo ri ni pe ori eni o da omi simi lara ara tun mi ah won wi pe eh iru iyanu o lele gba ti mo wa wo enu camp gangan eru ti mo n gbebo won gba ni ori mi won sokale ni mo se wa wo enu camp yen tan mo wa ri tawon eyan yi odi to lohun yen po to ni kaluku gbadura mo ni kaluku gbadura won pe eh adura wo le mi wa fe gba bayi gbogbo awon yen ti gba adura yi tan gba to tun ya mo tori tawon eyan won le anu ton gbadura mi no se tele won wole anu mo wa joko mi wa mo ko ti mo wa fe so mo wa so wi pe ni iwo olorun to ba je looto o wa lori oke iwo lo pe olorun baba se je ba ti gbogbo won ko eyin yin pe oruko e ma fi ami o wa je yara e pe looto iwo ni olorun mo sa soro yen be mi o gba lalari o joko si mi le anu yen gba to de di gba program ka se program 24 hours yen gba to wa di owo idaji mo wa ro pe ah je kin ti try igbo ya looto olorun wa lori oke egbon ko mi to pe ngba ti mo bi akobi mi mi mo to fa idija mo se bi akobi mi gba yo bo si gba COVID-19 iyo ko mi wa pe o wa so fun pe ah iyawo aburo e ti bi mo se ni kini o ni se mo bi Jesu ni awon fi fe kini pe wo mo pe ko si omo kan to pataki ti mo bi ati gba yin a kin osun atoru ni wa a kin foju rira wa so bi mo se wa de e wa ni lufu wa pe yin mo wa mu phone mo wa pe mo se wa pe mo se daru mo se soro bayi o lohun ti mo pe mi ni wa ni sa ni mo wa ni bayi bayi pe mi ni omo ti mo fe fi pada o wa ni bi elo ni mo fe dadi ojo mi loju tori eni ti mo soro nipa eyi to ba ye pon license igbon ni ibon ni Nigeria ni o ma yin ibon pa ni ko le lo ni mo fe mo ko ra so pe ni 10,000 bo se ni kin send account number ni bo se send owo yin si mi ni iyanu alakoko ngba ti mo wa dele oko mi so fun mi wipe ko to di pe mo lo yin o ni to ma fe se nkan fun mi o lara ma ni owo pe o ma bo si ni ra fun o mo bo se je dadi se nigba ti mo fi wa ni lufu wa pe yin ti mo fi joko ti mo fi so wipe ah iwo olorun se bi oba to ba je pe lo to le wa nbi ba je yara yin o ni gba ti mo wa dele ni wa so fun mi o le mi e ko wa ba ohun ni pe ki lo de to fi ya je yawo e to ba bere ile lowo e wa ni kosi to ba bere yen lowo e wa ni kosi pe lowo lowo bayi ko lo se nkan to ba fe fun ni abi ibi ti shop e de wa ibe yen je ibi to se wi pe indomie man tago indomie man tago tawon ba fe ra ona jiji ni man lo indomie sise bo ibi egbon se egbon ti o fe ri ni bo se wa ban shop ni arojo yin o wa so fun wi pe ah ibi ba wi pe indomie tan be o de se kiosi kekere fun yawo e ko ma fi ta indomie awon yen ma ma ra gbogbo ati mi fi wa lufu ape egbon yen lo ko igile egbon yen lo pe carpenter egbon yen lo san owo ti won fi kan kiosi yen nigba ti mo fi ma de ni aro saturday ti mo de sile mo se de bayi mo ba lo ba ni shop mo wa ri counter yen ni waju shop mo wa be lo pe ah ta lo ni counter ti wa mi bayi ko sa no lo mo ta lo ni counter ma to ma fi di aro sunday o se ji mi ni daji ni o ni awon counter ti mo ri ni shop yen emi lo n se fun pe ki ma fi ta indomie pe se mo ko indomie ma n ta nbe yen o se fun ni owo ti ma fi bere indomie titan ni o jo mi lo mo pe eh se bi olorun se n se ise iyanu lele se looto olorun lo pe se bi oba inu mi dun iyen lo be o wa di ninu odun 2025 egbon won kan to wa ni abroad yen wa de bi yen se de yen wa ni ah o wa lo ki o se lo ki o sa ri pe o wa bi le igba iyawo e nko ah iyawo won wa ni o wa so fun egbon won to de yen pe ah iyawo ohun ati iyawo egbon ohun pe ohun mo kan to sele o arin ohun ogun won se wa pe ni ni won wa lo ba won mo se wa ba won ma wa bi nkan to sele asa ro so won wa ni o fe ki oro yi ko pari lẹyìn tí wọn àyàn paná ọrọ yẹn gbà tó wá ń lọ ó fún gbogbo àwọn èèyàn pátápátá ẹni tí ò fún lówó rárá ló fún ní 100 euro ó pín owó fún wọn èmi nìkan mi ò fún lówó nígbà tó ń lọ gbà tó kọ mi wá délé wá sọ fún mi ní ó ní ẹgbọn wa ó ní wá fáwọn èèwọ ó ní kò fún lówó ó ló jẹ kó yé òun pé kó lọ jara mọ iṣẹ owó òun ó ní kó má wọrí ó ní lábẹ bó tilẹ kú rí ó ní ìyípì tó wà yẹn òun náà máa débẹ nígbà tó wá di tó di february ọdún 2025 ó wá ní lọkàn pé ó máa lọ ó lóun lẹni tó fẹ́ràn òun lọ́wọ́ ní ṣùgbọ́n mọ̀ pé ó máa di ìrànlọ́wọ́ fún òun máa lọ by road wọn ni àwọn máa lọ by road ní kí n má discourage òun máa lọ láti bí ó ṣe gbéra ni wọn àtọ̀rẹ́ kan bá bọ́ sọ́nà kan bá mú ìrìnàjò yìí pọ̀ títí wọn ṣáà dé libya wọn tán dé libya ó pè mí òun ti dé libya o báyìí ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wá wà lọ́hùn ó mọ̀ ya wọn bàbá ẹ̀ tó jákòó bí wọn tó wà lọ́hùn ó wá pè ìyẹn ni kó má wọrí pé òun máa sponsor so ìgbà tó wá dùn ó wá di àsìkò tí wọ́n fẹ́ cross wọ́n ṣe wá fẹ́ cross àkọ́kọ́ tí wọ́n lọ ọlọ́pàá libya ó mú wọn ó kó wọn ó lọ dà wọ́n sí prison ó ní wọ́n nu ayé wọn fẹ́ na wọ́n fẹ́ bá tòun jẹ́ wọ́n wá gbéra wọn wá lọ sí ìgòndò wọ́n ṣe wá dé ìgòndò bá ṣe ṣe program ọjọ́ sunday tàn ẹ̀sìn ọjọ́ sunday ní kálukú máa ń bọ́ sí orí ọ̀tà wọn lọ ń gbàdúrà so wọ́n ṣàyẹ̀ táwọn èèyàn dúró wọ́n bá lọ bí wọ́n ṣe bọ́ sí orí ọ̀tà yẹn wọ́n wá rí pásítọ̀ kan pásítọ̀ victor wọ́n wá lọ bá wọn wọ́n wá ní kí ni mo fẹ́ wọ́n wá mú fọ́tọ̀ kan ni wọ́n wá fi wọn ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n wá ṣàlàyé fún wọn wípé báyìí ni pé by road ni ó gbà wọ́n dẹ̀ ti mú wọn sí inú títí wọn mọ́lé wọ́n wá ní kí ni mo fẹ́ kọ́nà ní kọ́nà bá mi yọ jáde bí pásítọ̀ victor ṣe gba píkíọ̀ yẹn lọ́rùn mi wọ́n wá mú sí wájú pẹ̀ wọ́n ní ọlọ́run bàbá mi ṣe bí ọba mo fẹ́ kó dá sí ọ̀rọ̀ matthew ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin wípé àárọ̀ wednesday dédé aago mẹ́sàn-án kí n gba ìròyìn ayọ̀ wi pe o ti release loto mo ni gbagbo mo di omo lotun so wa lo le mo so wa lo le bo se di aro Wednesday exactly 9 a.m. de gbon se pe ni pe a won ti release won o mo ba pari wo pe eh Olorun se bo se sise iyanu ni igba to wa ya mo se release won yi o wa ni Libya o se final destination o ma de ibi to n lo se ojo ton wa gbera ton wa tun ni lokan pe pa on fe cross mo wa pada wa second again mo tun wa ba Pastor Victor won tun se prayer pe mi won ni ki lo mu eri wa bi pe ma don layo se pe ki lo meri wa bi ojo ton wa fe gbera won wa se prayer mo se prayer pe mi won se wa wa lona daji won se wa lori omi ti won lo oni ba won se je arin omi bayi ton lo oni gbogbo iwo kan ni wi pe both normal boots won fi ma lo olohun mo pe balloon ni won ma lo oni balloon yen oni gbogbo won se wa lori e bayi won na awon ti de arin omi kankan oni bi balloon yen se beni ni bo se be bayi a oni lese kese won wa ro pe se bi ton fe pari rin ajo aye ohun si lele pe ah se bo se fe rin ajo aye ohun ni ona ati dade ni ohun ba lo se bo se ma enje lele oni lese kese olohun kan ranti oni bi balloon yen de se be bayi olohun ti penetrate won ni oni bo se ranti yen pe ah yawo ma ma n gbo program kun ni aro lori radio olohun wa n tra lati reconnect oruko yen olohun wa ni o wa ranti pe ah baba se bi oba o ma so pe ohun tori ko n se omo yoruba olohun wa ni ah God of Sebi Oba if truly you are the one that call God of Sebi Oba intervene in this situation. I must not perish inside this water. Oni bo n sa se n gba adura yin ori omi yin oni lese kese oni wa da pe omi to wo inu balu yen o wa fun ni agbara bi eni pe won pump e pada si ti won fi cross won se cross bayi si other side ti won re rescue bayi ni awon to n bo leyin won gbogbo won perish sinu omi yin. Mo dupe lowo Olorun Sebi Oba ti ko doju ti mi. Eri mi eleketa nigba to wa de ohun o wa tun wase o wase wase wase ko ri document ton wa fun o wa ku document e ma di mi July osu ta odun ta wa yi July 29 o wa ku 9 days ti document e ma di daddy wa so wi pe ka so 7000 fun osu July so mi o san owo yen lekan on the first yen mo san 1000 naira mo sa n gbadura mo so wi pe Olorun Sebi Oba mo san re yi nitori oko mi lati wa ise alanibarika fun lati gba aye fun bi mo se san yen mo san titi to fi pe 7000 yen o wa dojo Sunday mo wa lo si Gondo mo wa ni a pe tọlọ ba fun mi lori ofe ti mo ri baba Sebi Oba bi pe mo fe kon gbadura fun ko mi pe ki Olorun ko fun ni ise alanibarika mo wa de church lojo yen daddy o wa e ko ta ni won ti se service mo wa fi igbagbo mi romu owo ti mo wa mu wa mo wa lo san re yen mo tun wa fi se prayer pe iwo Olorun nitori oko mi mo se san re yi o ti wa mi fun ni ise alanibarika ki document e to due ba mo fun ni ise alanibarika fi se prayer gba to wa di ojo Thursday won si mi wa lo si Igondo fun agbara lati se bi oba won wa lawon wa ri ori ofe lati ri baba won nigba ta won ri daddy won lawon wa fi picture oko mi o mo han won pe won se fi han ba pe won so fun wi pe won ko bo wole picture kan so fun wi pe ka won lo mu eri ba nigba to di ojo keji ojo ti baba gbe wole picture oko mi wa pe mi won wa so fun mi wi pe ah ohun ti ri ise o pe ohun ti ri pe ise to rorun ju ni ise ti ohun ri pe document le ku 9 days lati expire mo wa paru pe ah Olorun Sebi Oba Olorun ti ki doju si ni Olorun to n gbọ adura mo sa dupe so nigba to wa de lo wa to wa so fun mi pe ni a o ni bo n se ri ise yi o ni se lo e ki won sign fun contract pe tori to ma sign fun contract beyin a le easy fun ohun lati le renew document o nigba to won wa de odo guy o lo guy wa so pe ah document n ko 9 days lati expire bi pe ko si bo n se fe sign fun contract a o lokun n baje mo wa ni ko ma wori pe Olorun Sebi Oba to tin se bo lati le ko ni doju ti wa o ni bo se di ojo keji o ni bi ma se gba document on social media Facebook ni won ta ma de sign fun contract on sign ju shukono o ni bo se sign fun osu meta ni daddy o lo sign fun osu meta o lo jo un loju o ni gba to sign tan o lo tun wa wo un wi pe ah pe ori wo lo ni o ni gbogbo awon ore on ka won jo lo o ni gbogbo won oro un jo won loju ni pe ah Olorun to un sin lo mu dada ma sin dada o daddy won se sign oko mi fun osu meta ni mo wa da gbogbo ogun pada sodo Olorun Sebi Oba Olorun ti o doju ti mi Olorun to n gbo adura idi ope mi re o ibi to tun ku si Olorun Sebi Oba o ba mi se lase pe o pa mi lerin ayo dile di ope mi ni o dadi e se sa o Olorun a ma sapara yin dotun se yin ni dise o le yin ni daru o eni doku lojiji o eni fomo sise ranse eni faya se o ile ologun te n ko wa lo adebe o e se sa mo dupe sa o mo an 19 sa
0: hey so pe oluwa
1: oluwa
0: mo fe yanu yajo yajo
1: mo fe yanu yajo yajo
0: Olorun o
1: Olorun
0: e fi be mi wo
1: e fi be mi wo
0: mo nilo yanu yajo yajo
1: mo nilo yanu yajo yajo
0: Olorun ki be mi wo in the name of Jesus
1: amen
0: oh Olorun a fi be wo
1: amen
0: ba yanu re
1: amen
0: ba yanu re
1: amen
0: ba yanu re
1: amen
0: ba yanu re
1: amen
0: ba yanu re
1: amen
0: ba yanu re
1: amen
0: ba yanu re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: to ba se se bo ba ti lo bank owo yen ma to po kere o ma to po kere o iwo na bless you wuli e ti wuli ba ti fi asiri hanya eyan ma bless e ni to ba ti ta kan te bayi ko gba pe adura re gba wa wa bless wuli re ni un ko ore ni ta ba pele ore ko niye o gbadura wa de ni bukunla
1: amen
0: wa de ni bukunla
1: amen
0: wa de ni bukunla
1: amen
0: ago mejo a pade social media to ba ti join wa leni ka wa yi ka ba home loruko jesus anu agbe odide
1: amen
0: mo la anu agbe odide
1: amen
0: mo la anu agbe odide
1: amen
0: iranlowo re ade
1: amen
0: iranlowo re ade
1: amen
0: to ba wa leko ko address sile tra wo kan so pe ah daddy ah gbo address yen daada mobile e so ba kan so pe Evans Square ko se to mo Evans Square ni ebute meta ni playground yen ko se to mo be wa de so pe Simpson Street ko se to mo by Carter Street ebute meta east oh e gbo mi sir so ori ni mainland ko sibi to ti bere to won ni gbe e debe ko sibi to ti bere won a gbe e debe direct mo mo wi pe olorun ni kankan se fun ninu ipade yi lati oyibo ni o idimata saleko yaba adekole ijora ati somolu orile bariga apapa road unilad e jajo pade ka jo gbadura e tewo si mi loruko je adura re gba olorun fe fi iyanu ti e se number 1 ise to ti doku yen olu afeji won lo ni loko e wa nbe lara re but o ri loko gbe olorun fe yo da ti e fun e kankan nbe to ma break e mo pe ni breaker oil oni lu e beni ona to din e oni lu e breaker oil ni ani oro re gboro gbo emi mo sado pe yin fun yin matu yin de fun yin ororo e tewo si ni o adua re gba
1: amen
0: adua re gba
1: amen
0: adua re gba
1: amen
0: mo la dua re gba
1: amen
0: mo la dua re gba
1: amen
0: sopo oluwa
1: oluwa
0: sile ko yan fun mi
1: sile ko yan fun
0: o ya dua
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi ni mo
0: aya
1: o se bi
0: e wa da
1: oluwa sile ko yan fun mi
0: oruani
1: oya oluwa sile ko yan fun mi
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: yori emu adua meji ni sopo oluwa
1: oluwa
0: je ko ori mi o ro mo la
1: je ko ori mi o ro mo la
0: je ori mi o ro mo la
1: je ori mi o ro mo la
0: o ya dua
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi ni mo
0: wa ya mi
1: me
0: pra le ya na o da pe ka sa me hi na ba
1: in
0: na wa ba jesu oluwa wa mo gba dua wa ni testimony in the name of Jesus
1: amen
0: wa de sibi oba
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: eyin ta jo lo Jerusalem to ba ti register lo register kankan o fere egbe lo aburo e baba bi ya awon parent e lo register kankan o gbogbo la koko wa fun olodun fe lu e fun enikan ma jafara ko se to ma ran lo si ile mi mo to le gbagbe laye ko sore to le te fun yan to le dabi ko ran yan lo si le mi mo mo gbadura orun ayo re ma si
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: po lojo bi oni oni wede anniversary mo gbadura fun yin ibukun olorun anu e atojure re ko wonu aye re
1: amen
0: ko wo egbe yawo re
1: amen
0: ki o kere ko bale
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: yan ki celebrate o wa nbi folarin abebi Taiwo Elizabeth, happy birthday to you. Ati Elda Adewale Masaku anan birthday won. Happy birthday to you. Awara Abuja eba mi ki won ni duse, eba mi ki baba Elda Adewale Masaku bo ko ojo bi won. Happy birthday to you. Loruko Jesus wara anugba.
1: Amen.
0: Ko account number sele. 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Sone lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesus wara anugba
1: amen
0: mo bless apere wa boy mo ri bonu bo eje Jesus loruko Jesus o ya gbagbara
1: amen
0: lora anugba
1: amen
0: ogo ya jade
1: amen
0: ra wora tan
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ben yori
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oju se nikan fi

Iba Olorun oba mi oba da ni waye oba ti o gbagbe enikeni kabiyesi Eledumare oba to npa wa mo to nda wa si to ye wa si to fun wa ni gbogbo nta nbere fun lasiko to ye oba to nfi ni pamo fun awon ta kan ma ba bori wa ni oju wa o ma nda bi po ma pe loju wa o ma nda bi pe o pe de ṣugbọn Olorun oba mi oba olore ajepe ni tori pe ki pe de ore re asiko to ba de na lo de o eyan ni won ti o to eyan ni fowo re fa golo eyan na ni fowo re fa ohun ti owo re o to Olorun oba mi oba to je wipe asiko to ba ti no ya o ya na ni o asiko to ba lohun si de o de na ni o kabiyesi oba ri iru ala owo nje fonile Olorun oba mi oba ni lalejo ko tu won je fonile ni ohun na lo ba tin sin ni re bi ija tin gbeja fonija deru si tu bonija kabiyesi re o ibare laaro yi iwo na la fi gbogbo ope ati yin o na la fi fun eku ojumo mo ni gbogbo bi kibi ti n lanfani lati ma gbo wa laaro yi ojumo re ojumo ayo ojumo gbega tori pe ojumo to mo la fi njepo ile to mo na la fi njeyo ojumo ni mo korogun maroka ojumo ni mo kese o matena awa to ti de gege bi ise ti wa laaro toni mo ki wa kaabo sori ikanni alalubarika jordan 105.5 fm ile ta wa ni ojule keji la si kerin la ni agbe road ni abule egbambi nibe na latin da bi edun ta tin ro bi owe e ka ro sa e ka ro ma e ka ro gbogbo eyin ololufe eri oluwa gbe mi leke adebayo loko temi mc rawo yin na re o agbalagba omode tin pegbe babe loko mo ki wa laaro pe aku oju momo toni Otunu weroyin na le ngbo awon iroyin to jabo lati inu awon weroyin kaakiri orilede Nigeria na lawo mo sa bi igba de yan ba nsa ewa tabi tin sa kanda ku onu rasi na la ma yo awon iroyin ohun leyo kokan ejeje to da ti ja won lule bi apo ewa ati re won lule bi apo yere ta si mo ka si yin leti e ka ro ni gbogbo bi kibi te tin gbo wa Jordan na lapa bi eje lo soke lohun ko to di bi pe a ma wa mu awon iroyin ohun leyo kokan ejeje Eku kale. Awon weroyin to po nwaju mi laaro yi na ni mo ti ko si waju gege bi ise mi o sugbon e je nkoko bere lati inu iwe iroyin punch laaro toni gege bi won se se lalaye sibe o nibi ti enikan eleyi ti o je gbaju gbaja sorosoro ori radio ilu Ibadan eleyi to tun je adije dupo ipo gomina ipinle Oyo labe ase egbe oselu akodi iyen Oriyomi Amsati o ti soro laaro yi o o so pe ohun wa lara awon to satileyin fun Seyi Makinde o lati de ipo gomina iyen ni ipinle Oyo Amsati so pe atileyin ohun iyen fun Makinde ko ni nkan kan se lati se pelu owo tabi ere eleyi ti ohun yo je lati owo re amo o je nitori igbagbe ohun pe yo sise sin araalu oro yi lo njade lasiko ti Oriyomi nba awon alatileyin ejo oselu akodi soro iyen ninu ose ta wa yo to koja eyan opin ose to koja nibi ipade kan eleyi ti won fi soro ori ona sakula korikosun ni soro soro na ati Makinde tele amo won ni bi ogiri o balanu alagba o le wobe o won ni alagba ti wo inu ogiri ibasepo won leyin ti awon mejeji ti won ya si ona ototo ninu oselu papa ni imura sile fun eto idibo eleti yo waye lodun 2027 Amsati to gbajumo fun eto kan lori ero radio eleti won ko sinu weroyin laaro toni ohun na lo tin sa lo tin se alatileyin fun Makinde pelu igbagbo pe yo sin araalu oni amo o ka ohun ka ba mo pe opo araalu ni ko gboreyin fun akitiyan ohun lati gbe ipo gomina eleti ohun fe se gege bi o se salaye si waju si oni ta lo gbe Seyi Makinde wole emi ni mo wa lara awon to gbe Seyi Makinde wa o be na ni mo si se atileyin fun gege bi gomina eleti o si di gomina hun oropo ti Oriyomi Amsati so laarin awuyewuye eleti nlo laarin ohun ati gomina ipinle Oyo oloye Seyi Makinde eyin fe se ri iroyin ohun o e ba ekunrere re ninu iwe iroyin punch laaro toni won ni ogoro obirin ona ni won tun jade o
ti won se ife o na ni ilu osogbo tin se olulu ipinle osun ile ti won ni o waye lojo aje ojo kewa osu kejo odun ta wa yi o latari rogbodiyan ile to nsele lemolemo saaju eto idibo gomina opin ose yi okan lara awon oluwode na so pe ninu iberu ati ifoya ni ipinle osun wa lowo lowo bayi o oni eru si nba awon obirin lati jade ni ojo idibo o le ni egberun kan awon obirin ni ipinle osun ile to tu jade sita fun ifehunu ohun won ni rogbodiyan ija ipaniyan ati dida iluru ile to nsele ipo toge o awon obirin na ni opo ninu won ni o mu iwe ilewo daniel eyi ti won ko oriyisi akole sibe titi lola adeleke eni to je aya fun gomina ademola adeleke na ba awon obirin jade fun ifehunu ohun ninu oro re ni asiko iwode na lo so pe awon obirin jade sita lati ke si are bola metinubu ati aya are olure metinubu ki won pe oga agba fun awon olopo orilede Nigeria iyan latunji Ridwan Disu lati pese eto abo to pe fun awon oludibo ni ojo kedogun osu kejo yi gege bi won se gbe jade laaro toni won ni ati pe won tun fe ki awon olopa sise won ki won si ma se egbe leyin oloselu kankan asiko idibo ele to nbo yi awon oluwode na tun fe ka awon olopa je ki awon oludibo ki won dibo won fun eni to ba wu won lati dibo fun o arabirin awo lowo ayo bola ninu oro tire na oun na so pe eru awon janduku ati olopa lo nba awon ni akoko edibo o wa ro are bola metinubu lati wa ojutu si oro rogbodiyan ati ipaniyan to nsele lojojumo ni ipinle osun ati lati ba awon to ye ki won ba soro ki won ba won soro ki alafia ko le joba ni akoko edibo arabirin fatima abubakar eni to je aya fun ti o je to wa ni bi eto awon obirin ohun na soro lori bi ko se si alafia ninu ilu ati ipinle osun lapapo oni ohun toro awon ohun wonyi ki are ki won dakun dabo ki won se ohun to to ati ohun to ye ki alafia ko le joba ati ominira lati se eto idibo ele to nbo gege bi ojuse tawon lawujo arabirin fatima wa ro gbogbo awon oloselu lati fi aye gba alafia tori eleyi lo le mu ki awon oludibo jade sita o lati dibo fun eni to ba wu won commissioner olopa fun eto idibo na samuel etaifo o wa fi awon oluwode na lokan bale pe gbogbo ohun ti won se iwode le lori ni ile ise olopa ti gbo oni awon si ti setan lati gbogun ti enikeni ile to ba fe da wa lasile lojo idibo to nbo eyi wa ninu wero yin punch koda oro po ninu wero yin ohun laaro toni eba nibe ibele ti gba change e laaro toni oni opolopo awon onimoto lo je wipe won ko ya si ile itapo NNPCL ati awon ile itapo mi ni ilu Abuja o gege bi we iroyin Daily Post bo na se gbele sita ti iroyin ohun to si yan gele ninu we iroyin laaro toni gege bi ohun ti enikan ile to je omo to nsise ni ile ita epo NNPCL yi ti won ni awon ti nbe ni di ita epo ta mo si attendant o na ni nba won akoroyin soro nigba ti won salaye to n kominu lori bi awon oko ile ti won ko ya si ile itapo na o ni won ko se ibara won ko ba won ra epo mo o lati ojo aje Monday ti n se osan ana nibe na lo salaye pe latari idi to n fi wo pe o se se be ti awon ko fi wo ile ita epo ohun ni wipe lilo soke ile ti owo epo tun lo soke ni wonba gege bi won se wa tesiwaju won ni idagba soke o ma waye o lati awon ile ita epo bi MRS AA Ranu ati Sharon ati opolopo awon ile itapo mi ile ti won ni won yi owo epo ti won wale ni ilu Abuja gege bi we iroyin Daily Post se salaye won ni ile ita epo MRS lo je wipe epo ti won la won ti yo 50 naira kuro ninu owo ile ti won ta epo tele ni won ta ni 1260 naira won ni sugbon bayi won ta ni 1210 naira fun jala lita kan o gege bi won se salaye pe ni Abuja ati gbogbo awon agbegbe re be na ni won ni awon ile itapo yi lo je wipe awon ko tele ese ile ti ile itapo ile ifo epo Dangote ile ti o kede iye ti o ma gbepo jade fun awon alagbata won ni won ko wo iye ti Dangote ngbepo le o ko to di pe won yi owo epo ti won wale won ni sugbon ile epo ile itapo NNPCL
APC won ni awon yi ti won oke eyi si fa ti awon eyan ti won ya si odo won lati ba won noja epo rira iyun na wa ninu wero yin Daily Post laaro toni e lo gba change e ba laaro yi won ni latari idibo to nbo lojo saturday won ni awon ohun elo eleyi ti yo wulo fun eto idibo ohun na lo ti n bale pepe si ilu osogbo bayi o gege bi won se salaye ti won se lalaye laaro yi sinu wero yin punch won ni awon ohun elo ti won lo lo ti bale gbegbegbe si ilu osogbo latari eto idibo to nbo lojo saturday gege bi awon ti won salaye awon ajo ti won ri si oro idibo ni ipinle osun iye INEC ohun na ni won fi n da awon eyan loju pe gbogbo ibuba ti won ti idibo ati awon ohun elo ti won lo na lo ti wa ni sepe o won ni koda awon ti o je wi pe won yo duro si idi awon apoti ibo ohun ele to je wi pe won mu an bayi na ni gbogbo won ti duro won ni koda omo ogun to egberun lona ogbon iyen 30,000 ohun na ni won ti se kini ni won ti duro wan wan lati se eto abo ele eto o yaranti iyen fun eto idibo ojo saturday ohun gege bi won se te siwaju won ni eni ti o je akowe nipa iroyin fun awon ajo INEC iyen Adedayo Oketola ohun na ba awon eyan soro be na lo ni awon ti won sin ri ilu itamo si NYSC iyen awon omo ile iwe ohun o oni gbogbo won na ni won ti ko sibe to je pe eto abo to yaranti na lo ti wa fun won latari igbaradi eto idibo gomina ele ti o waye ni ipinle osun iyen lojo kedogun osu ta wa yi o odun 2026 gege bi Oketola bo se wa fi da won loju pe e fokan bale gbogbo n to ye ka se na lati se gege bi ise ti wa o oni be lo si je wi pe a ni fi igba kan bo kan ninu be la si ni kawoko latari wi pe a ri daju pe gbogbo n to ye ka se ati awon to ye ko dibo ati awon nkan ti won nilo na lo ti wa ni sepe bayi oro po ninu iwe iroyin punch laaro toni o tari e ta gbagada e lo se change nibe ke gba lowo re o wa nbe laaro toni

wani awon ajo DSS yen Department of State Services on na ni wani won ti fi enikan ti o je pe ise kan le ni ise to yan laayo ele ta mo si carpenter wani ti oruko re je Mustafa Mawana wani won ti fi le o latari pe won mo ohun na mo awon ti won ni o je afurasi ele to lowo ninu ijinigbe ati ipaniyan ele ti o waye nibi awon omo ileewe ati awon oluko ele ti won jigbe ni ipinle oyo ni ijoba ibile orire gege bi eni ti o je oga agba fun awon ajo ohun iyen to sin ajaye o na lo pase wipe latari iwadi ati ifunmifile ele ti awon ti se o je ki o ye awon wipe arakunrin na ko ni owo debi pe yo lese ninu ikolu ohun gege bi awon ajo na gege bi won se wa salaye o won ni se ri ejo yi o je ejo to je pe awon gbudo fi mufile dada won ni be lo je pe awon gbe awon igbimo kan kale ninu ajo DSS lati ri daju wipe won se iwadi won lori igbise ijamba ohun ati wipe ko to di pe awon o fi yan le awon ri wipe o we o mo o yan kankan dada koda omi oro to lori esun ele ti won ro boya o wa ninu re gege bi won se te siwaju ninu we iroyin punch na e ti ba iroyin won o won ni won ti fi arakunrin Mustafa le o wipe ko lowo nibe bakana na lo je wipe oropo ninu we iroyin ohun laaro toni gege bi won se salaye wipe won o fun ni owo toto million meta lati fi gbe oriyin fun pe ko ma binu ki o si fi owo ohun ki o fi se awon ohun toto atun to ye nipa akoko ele ti won gba lowo re ni asiko to wa ni ahamo awon DSS oga agba awon ajo DSS na ni pase eleyi o wa ninu we iroyin punch laaro toni

0: Iku Abubakar atẹnjo je alaga gbogbogbo fun ẹgbẹ oselu African Democratic Congress iyen ojogbon David Maki ati eni to je akowe gbogbogbo fun ẹgbẹ oselu ADC iyen Rauf Aregbesola lanojo aje Monday ni won ti ro awon ajo eleyi ti won ri si oro ibo ni ipinle Osun pe ki won se atileyin eleyi to to iyen fun omoye ninu ẹgbẹ oselu awon iyen dokita Najim Salam ninu eto dibo gomina ile to nbo ni ojo kedogun ninu osu ta wa yi nigbati atiku to nsoro oni lotito lododo lo je pe erongba egbe oselu ADC ni wipe ki ohun to dun aton to dan ko wa fun awon orilede Nigeria oni awon ko ri nkan mi lokan ju pe ki awon o se ohun to to aton to ye fun awon omo orilede Nigeria patapata Aregbesola na soro wipe se ri gbogbo ohun ti ani lokan na ni wipe ki a ri daju wipe isejoba wara wa agbe laruge si o won ni won wa ro awon ajo na pe atileyin to to ati to ye ni ki won se fun omo oye ninu egbe oselu awon oyan dokita na Jim Salam lati ri daju pe jawe olubori ninu eto dibo na you know wa nu weroyin laaro toni eba ni ekunrere awa ba awon omo le okere ti won to meta le ni ogun ele ti won ni awon wonyi ni won lowo ninu awon iwa ibaje bi ke eyan o gba eyan wi pe e wa gba visa o to si je wi pe awon visa yi ki se otito ki se ododo ni awon visa scam lorisirisi awon amuyinrin ajo won ni awon ese yi o na ni won ka si won lorun ni agbegbe ti o ni owo ti ba awon meta le ni ogun yi ni onipanu si ota ni ipinle ogun gege bi ajo olopa ipinle ogun gege bi ohun ti won so oro yin jade latenu agbenuso olopa ipinle ogun oluseyi babaseyi won na lo nsalaye pe owo ba awon afurasi yi o iyen ni ose to koja oni lo pe ose kan ni ojo isegun to
1: Good music and vibes.
2: Awesome dog. Every day.

0: MC Rawo akewe je gbogbo pede pede o ma siri agbe e je ko daru oro o ma pa yesi aloko e je ko kosun ede MC Rawo
1: good music and vibes
2: awesome talk every day all day
0: e je ko ma jeun pelu agba e ma gbo gbogbo eto MC Rawo e si atileyin pelu ipolowo ati ikede emi arole koro lawi baba me wa nsele lu lo nte ayo
3: e to po nle yi lo oto sugbon ara oto le to bo se nlo ile akoko ni won ti ngbedo bo ba de ri okiti eranko bi obo o se farawe bo se nlo yo ma waye ni ikoni jordan 105.5 fm ni gbogbo ojo aje si ojo eti monday to friday pela ago kan osan eto ilera awon ojo oja awon oja olojojumo ile wa ati iroyin oja wa lagbo amuludun iroyin re idaraya lagbo oselu idile alayo efe awada ewo Atato yodun le to bo se nlo ikanni Jordan 105.5 FM e ma doubt e awon soro soro to dangajia le ma ba pade lori eto bo se nlo lojojumo bo se nlo lo ba eto
4: this is Jordan

0: Yes, sir, man.
1: Olonle nikan le wa ti gbo fun kara de ya gaga on lo je ni koriko ile dide o hey ira ile dide itori oro mi.

0: Awo lu ma te lu ko mi. Odun dun mo de omo asu didero.
1: Iba poda ye o iba se.
0: Mo ki omo de be na ni mo ki agbaragba. Ba fe fe ba fe akangi oko lara bo orun ba ran akan tari omo oda eyan Asha nke ko we nke kike olobuwo ojo teyekeye
1: Iba gbogbo woli to gbo mi lonu be mo korin Ilolorun baba lola
0: Iba Olorun oba mi ari iro ala Olorun oba mi tin je oro tin gbenu omo eniyan fohun
1: Ilolorun ori okeke
0: Oba tin je bebe Olorun oba mi tin je idan ka won tin gbera won ni dan ninu aye o to ma dan.
1: Ba mi on dandele. Olorun oba.
0: Iba gbogbo eyin agbagba pede pede soro soro te tin pe ka wo to ma pe eyin te tin so ka to ma so. Ibe eyin te fede si wa lenu te ni a ma wi lo.
1: Iba ko da yo.
0: Lokunrin lobinrin iba yin mo se losan toni.

0: Iru ise wo liwo na yan
1: Oluwa fi ran mi saye ayo mo ni
0: Oro yi la fi ran mi wa
1: baye fe
0: ma so lowo ma so lola ma so je eyan ma so lo si ilu oba kakiri agbaye Alagbede mi tin lorin tipe mo si mo pe yo ma mi wa njo kan mo wa fe ko ri be na fe yin na
2: You get better information won't give you no move and need you.
1: Ba mi se ki ola.
0: Bada a fe so.
1: Ele da mi pe mi yo. Ba mi se ki ola.
0: Da mi ada bi gba pe o.
2: Oh boy, if you don't say one move, move your
0: eye.
1: Mama je mo.
0: Yo so. Emi o fe bo. E lo bi gbo awon ton ti la loni. Won ri nwi. Lagbalagba ba salaye ohun toju eri to fi debi to de ohun ton fi npe lagbalagba aje si o mo bere fun iku ni
1: ba mi se ki ola
0: pe ah se nkan to nu la koja to mo fi dagba re
1: mi yo ba mi se ki ola
0: gbon pelu igbiyanju ati farajin
1: karakalaye
0: ya debi ta lo
1: mama je mo si aye mo wa o je te da mi lo
0: Eti ta ma te lawon eyan lo si ile ise radio ta do ti won ni da uko wa pelu won yo ma pari eto tan a si ma fe se rin lati ona jinjin wa si ile ise radio pelu won ni to ka sun ma won ga wa pe kan te le daruko awa na lo radio no pelu iforiti re mi na lawon mi na lawon eyan gbo e
1: ori le kele ke o lo fi yen be fun
0: ani o ma sun ma wara ro ma da ke oro ara re
1: Ba mi
0: se ki ola o so mo loku re be ni a le si omo ku re
1: Ba mi se ki ola mama je karakala
0: ojo to ro si ewuro na lo ro si ireke
1: mama je mushi
0: amo yi te ewuro gba ireke o gba o
1: bi baba lawo ba ti jan o gbadun juba ifa
0: igi po nu gbo ka to fi gi omo gbegbedu
1: baba lawo ba ti jan o gbadun juba ifa
0: inu mi ko ma ndun sa awon ololufe wa ni le ise Jordan 105.5 fm tori ori ki o po loja ka ma mo teni o da ti won mo nu aye nu awon radio ti n be ni ilu Eko yi won pe Jordan fm ko ja radio e gba erun mo

mo fe bere bere kan lowo awa ara le ibere yi yo kan awon to wa nuri agodo na atawon to wa lori Instagram iwo to ba ti wa nbe sha ma foruko re sibe ibi to tin wo mi de share lona ogun ebun wa fun o bembe ko bembe oni ka dupe lowo en to lari mole o gbianju lati pare iku ni opa ibere ti mo fe bere lowo wa losun ni

0: awon ti won wa banule awon ti mo pe oka ta awon ti boniru
1: every day till payday
0: our service station
2: agolopa
0: ki mi didi mo fi ni anti moto gba ateni ti won fi alaye nse jo kan na ni won fun gbogbo won atakunrin ohun ti o si han gadagba pe ki se
3: listen now and turn up
2: don wa ti je ati mo

0: Ami.
1: Ami, ami si bu so weka.
0: Ami o.
1: Awon eyan buru gan, inu le yan wa. Ben. Ah, na o mi ji yan. I don't want to pay on yen. O si beta, en ti won fun moto pa. Ko yan to ba ti ku, oni ti egbe. Ta ba di ku ti ti gbe. En ba moto pa do wan ni dan lasses. Ta ba no di no tele ti di no se Olorun. So do dan lasses.
2: Awesome talk every day.

0: gba wa ta rin rin ajo na a ni be ni ti won ti fi ami nkan buruku si lara ni ba wo kopo
1: be ni yen na tun wa
0: a ni ba wo kopo rebi bi onise owo ibi to ti lo sise ti wa ti paja ko ba olorun ba mi oni
2: sin on the go at www.jordan105fm
0: siwa a sin gba ipe 09063352 09063352 ajo won na ni ogbon enikan ojo imo enikan ojo awajo ro papo yo yera wa bo yebo ni ele ten gbe na ni admiral dele abiodun e je n gba be lo sodo olugbe sikura in the barrister lori eto wa na la se wa nbo

0: There's a boutique. In the boutique, there's a jewelry store.
1: O fi sise o jo sise papo ni iko bi kan lowo toja kan o ba wa ikan ma wa abi o ke ndo wa fo moto nsin o de joko kan to fo moto e don le pe ko mu nkan tutu si a fi goti le leyin lo ba fi ra o gba fe fu yi mo ti wa ti pe boyo ri ninu store mi a de ra o mo pa o wole niyan but emi fowo si pe keyan ko po tori akopo yen ma nda.
0: Okay, hello, good evening. Hello, good evening.
1: Eko le jare. Iya mi. Ki lo ruko yin ati bi da tin pe wa. Ki lo nse net ti o work. Ki la pe?
2: Akinbade Olaruwa.
1: Lati bo?
2: Lati Osun.
1: Lati Osun. O ya, I'm going. To ba mu ise mi mo ise to nse o da sugbon gege bi ninu oro ti ore so keyan mo nipa ise yen koko ma da bi gba pe nisin mo nta mic phone mo sugbon mi mo nipa owo phone mic yen nikan ni mo nipa e mo fi se apere ni o iyen gbongbon ta fi soro mo fi safere ni o pe na mo wa o pe ah phone na awon eyan nilo re mo ko mo headset mo ko mo pouch mo ko mo ko wo sha ti pe lawon kan wa fun emi le faramo ko wo pe tin ba ni ka wash ti won gerun be ti won ta elerin dodo ati nkan mumu nbe ti won se orisirisi nkan be ko wo pe ni tori tin ba nkan ti mo so emi nikan o le da se ma gba awon eyan
0: yes
1: ibe yen na ma ti ri owo ti mo ma fi fun won ni owo owo osu.
0: Okay, that's what we are still
1: yen lo mu tailor to nta fufu
0: We will go on this break and when we come back, we will deal with that part because you know, we'll be right back.

0: mo ki gbo en to gbo won oluwa lenu mi le ale yi nibi kibi to tin gbo mi ina mu ni ju o nibi kibi to tin gbo mi aye oni fi ku omo se ero mo ni aye oni fi ku omo se ero mo so nigba keta aye oni fi ku omo se ero in the name of Jesus mo gbadua gbogbo en te ti ni iriri gbe omo salaisi lowo yin ri mo gbadua ni riru e mo iwo to mo ku lowo re ri oni ni iriri ku omo lagbaro olodumare eja wonu adua lo gbogbo abi amo ti o jere omo gbogbo abi amo ti oni mo boji omo eja wonu adua lo kila adua na adua kokore ebe olohun oluwa omo mi ologo ati omo olokiki to fun mi oluwa ma je kaye fi won da mi laamu jo mo pe laarin omo ti eyan bi a omo kan wa won kasade ri lokiki da yo kasade sa ni street by omo ni school yo ayo mo then we to bade ayo code one church ko omo salashi won ma tete da mo ju awon omo to ku lo iru omo be omo olokiki ni awon omo mi kede ware won olokiki ko se to mo won sugbon won ni owo bi isekere won ni owo yaro be ni orisi omo ni olohun fun olohun ma fun obi now adua to fe gba ni e oluwa omo ologo to fun mi tabi omo olokiki to fun mi oluwa ma jaye fi da mi laamu abi ama o omo re to mu gbo to se ti o to ye bo yo omo olokiki ni boyo mo logo ni aye ni fi o ne fi nda ola mu mama omo to wa to ri ti o wa le mo yen ki so omo buruku nje omo pe ko si omo to useless nje omo pe ko si omo ti o wulo ale so ngbo okunrin kan wa ninu bibeli eni ti awon obi gbogbo ebi ti ko I mo pe ni omo ale be ni won pe ni omo ale bibi so fa pe won ni kan lo pe wa ko wa ja fun ilu baba re nitori pe omo ti won o fe so pe o joko laarin awe eyan lasan be ni jeftanic won lo pe jade olonde lo lati ja fun iran baba re be ni omo to ni yen sa ko so omo ti o wulo ko so omo ti o lojo ola ko so omo ti o lojo ola mama bi olon ba le lu omo lasan ninu bibeli to gba ile baba re omo ti e na yo su yo dari duro fun ko ni dari sukun fun idi tabi amo gbono diju tan wi pe omo ti omo ye omo iwo bo ba pare ko pare mo aye ni aye amo so omo dida kuda mo tun gbadua ile kan si ani omo ologo ati omo olokiki to bi aye oni fi on bi ni fi on da ola mo idi to fi je ka gbono pade ni ojo Thursday niye la ose to ti awon mo re ma fi we ti ba ti gbadua ti pari adua lori wa lo fun omo ele kokan wa lo ma fi eyi ti o de si ntosi ma ma so ibo agbadua nibi kibi to ba wa olorun yo ran oro lo ba nibi to ba wa e to wa lu ibo yo je eyan e to wa nigeria yo je eyan e to ti loko yo je eyan e ti o ti loko yo je eyan mama dide fa ah e ma fi oro omo re sere omo re ni ola re o ko to wa dojo ti Thursday ta pade e ja wonu adua lo ma ti pare ni oye o mo pada bo God bless you
1: Shout!
2: You will
1: locate the name of Jesus. Pray, it is the Lord that said it.
2: Storm
1: multiplication that is waiting for me next year.
2: Ek any wallet.
1: Tori
2: afofa ni wo lo fa. O tin duro die. Bọlọrun ba le wole. O ma se sa iye o le fe danu o gbọdọ wole ni ko le fe danu to ro ti safofa e pariwo iji afofa to dode mi lodun tin bo wole o ye du o ina ba
1: soro
2: iji afofa to dode mi peter busayo lade jo lodun tin bo o ye wole iji afofa to dode mi lodun tin bo o ye wole
1: Your
2: papa don't do the not the
1: so
2: oh, yeah,
1: that you've caused by yourself that is waiting for you next year.
2: Ah,

0: Alleluia. Oluwa ni ki enikan gbadua yi. Oluwa mo je ki ode ku mu mi. Gbadua yen dada. Ode ku ton dode mi. Oluwa mo ji ori mi mu. Gbogbo eni ton fi ku wa mi. Oluwa femi e di. Mo gbadua bo tin gbo mi yen. Eni ton fi ku wa mi. Tomo tomo taya taya. Loruko Jesu. Oluwa femi e di. Eni gbe koto iku le fun mi. Tori pe ati ko wi pe eni to ba wa ho ni yoji si eni to ba so gba jara tutu ni ejo yobusan a ko wi pe gbogbo eni to ba yi okuta ni o ti pase ni ipalara mo fe ko mo gbadua I pe oluwa eda eniyan ti mi o se ti mi o ru to nfi ku le mi olorun femi e di femi e di femi e di femi e di tani mi o ro bi si tani mi o di lowo tani mi o de lona tani mi o tori re rin ajo di to n sare ibi nitori mi olorun pa je ko fori ara e gbi eru re pa gbowo ele ori e oro ase ni o jade sori o jade oro ase ni o jade si aye re yo ba bo won ni eni eleni ni re rusan ni gbogbo eni di eru bile fun loruko Jesu ko ma gbe nkan eni di eru ibode ku aisan inira iyapa ninu idile idarudapo ise iponju ati aini eni di eru yen le fun loruko Jesu oluwa jo fori are gbe eleru gberu e eleru gberu e gbogbo eru ibi eru inira eru aisan eru iponju wahala idamu taye tori re gbele eni gbe eru yen le olorun femi e di oluwa femi e di oluwa femi e di mo ngbadua fun gbogbo iran ati aso tele to lodi lori re oluwa yida Iran alai asotele lori omo lori aya loruko Jesu Oluwa yidan o n se rapada o tun se rapada sibe ogun yen o se loruko Jesu ogun to ni dandan mi re lo n fe gba ina jorun ina jorun ina jorun ogun to ni dandan iwo lo n fe pa o n fe gbe omo ni o n fe gbe oko re mi o n fe gbe awon omo re mi loruko Jesu ina Oluwa jorun bayi loluwa wi loruko Jesu eni to n dode re ku gbofa eni to n lepa re ku gbofa gbogbo eni ti inu won odun si alaafia re loruko Jesu Oluwa talofa Oluwa dide Oluwa ja fun o loruko Jesu Oluwa dide Oluwa ja fun o ni oruko Jesu Oluwa dide Oluwa ja fun o gbogbo plan okoko ti ota ni fun o plan ibi plan iku aisan ti de mole loruko Jesu ko pada sori won mo ni ko pada sori won ori re oni gbabode Jesu Oluwa wa amen let everybody listen to me o ti fi imole gbadua lana imole yo kan na ni wa tun fi gbadua loru oni ko Oluwa jaye o pa mi mo jaye fomo da mi loro mo jaye fi mi domo loro mo je ku ojiji o pa mi loko mo je o pa mi lomo mo je o pa mi laya e gbadua yen dada ni oru oni ati oru ola a wa jo pade ni ojo Thursday yen ni otola pelu imole kan lowo re toton ti se le to fi gbadua wa wa ba olodun da mo je mu pe labi akoso bo tule kori ogbodo siku omo o ogbodo damu o iji ogbodo ja o iyapa ogbodo wonu ile re o a gbadua yen lati ago mejo aro di ago mejila ni ojo Thursday egbo ile yi o isoru ojo meje nbo lona ni on the 25 osui si on the 31st odidi ojo meje la fi gbadua bere fun abo ka to wonu osu bababa yo dara fun o n ta fe fi gbadua loni na ni pe igbagbo re igbagbo igbagbo re yo da abubu o ku lowo fa ota se ri ngba mi okan nu ogun ti esu fi mo jayan ti ota fi mo ri yan mu o na ni emi eru se ri iwo ti o le gbadua mo o wa nu ewu to lagbara iwo to ti ri awon ariwisi kan boya awon wuli tabi nkan kan to ti wa jokole to ni ori e meje o lo sosu mo ah o wa ninu ewu to lagbara o no matter anything to wu ko le sele o ma ya mi mo fadua sere ore me so po n gbadua tori pe awon to n lepa e won simi won gbon won ro won ro won abi won ni are kereke lowo gbogbo ona ni won wa lati mu obale ti o ba ti sun ninu emi o ti fun won ni sese niyan o mo gba ki otari e mu mo gba ko gun obori re mo gba ki erun odi o se lori e iwo na mo gbadua awon ebu adua tan ni ko oruko ma ru awon igbesi adua tan ni ogbe ko ma gbe ki olorun le yi ipinu ibi ati ofa ibi ku lori aye re wo bi awon kan ta olofa to mo olorun ni ojo nipa lori aye e awon mi nbe wa feel e olorun o de mu ku onje te nje yen nje je mo pe won ma ta olofa ninu iwe apostle ayo babalola ninu iwe apostle ayo babalola kan ti mo ka won ni olorun mo ran angel wa lati bless gbogbo onje ta nje nitori pe ofa kan wa nu ati mo je mu kan wa nu e to le han wa le mo elomi e mo bi awon eyan se sagbe laye igba yin ati laye akoko yin lona to le mu ipalara bi enikan sugbon olorun o ti gbo wole yo bless ye ogun yen o de yi danu ore oluwa ran mi si o mo fi ala to nla yen sere gbadua dada lori e o ohun la la pe ohun wa laarin awon anti n to ti ku for some years awon jo n soro o wa fe bere nkan kan lowo e o de pora pada o nje ko mo wi pe o nilo lati gbadua pe awon kan fe ta olofa ku gbogbo eyin te nla lari oku e gbadua dada lori ogun yen o me so po gba o wa ninu ipade adua ni ojo Thursday ki olorun le ba mo je mu yen je iwe fe sori kefa ese ikerede logun jagbon to so yes
1: leke
0: gbogbo re
1: e
0: mu apata igbagbo
1: nipa
0: e yi de fi mo pa na yes
1: nipa e yi ni eyin o le ma fi pa na gbogbo ofa
0: e mo fi pa na gbogbo ofa
1: eni
0: bi ni let me tell you something ofa eni bi wa laye ka o wa ninu ile o nilo igbagbo to le emi adua to le ko le doju ija ko gbogbo ofa yen ki ina olorun ko si jorun oluwa ran mi si o mo je keke ajaga iku omo bo olorun ko to gbadua mo je ka ajaga iku oko iku ayabo olorun ko to gbadua ani ko di loru ko mo gbadua po olorun mo je aye pa imole mi awon omo mi toko mi ti yawo mi o si ri owo olorun nipa adua to n gba yi e gbo ohun ti mo gbo mo fe ke gbadua yi e pe oruko jesu eni oluwa ode iku to n dode mi o ya olorun fi ewon mu ewon oluwa fe ewon re mu gbogbo en to wa ni ibuba ninu okoko to n dode mi ni dode ati pa mi ni dode ati se mi ni bi ewon olorun ma de ma de ma de ma de ma de ma de ma de ewon olorun ide olorun o ya de o ya de o ya de o ya de o ya de o ya de e pe oruko jesu ajaga ekun ninu ile mi o ya jona bauri kaliba saida ele ma ira baka e gbadua idada gbogbo ajaga ekun ajaga ofo lori aya lori omo o ya jona jona jona jona jona jona ajaga ibi ajaga ibanuje ajaga ifaye keke ati ofo ninu ile mi loruko jesu ina jorun ina jorun ina jorun gbogbo ofa awon ika eniyan ti won ran si mi loruko jesu ina da pada wo bo se ngbadua ofa ti awon ika eniyan awon eda ti o laanu awon basije eniyan ti won ran si aye mi loruko jesu o ya ina da pada ina da pada ina da pada ina da pada ina da pada ina da pada e ma gbadua oluwa mu mi jade ninu ibode iku e gbadua yen o enikan ni olorun ran adua isi ninu ibode iku jesu gbe mi jade gbe mi jade gbe mi jade gbe mi jade gbe mi jade e gbadua olorun ku awon omo mi jade ninu igbekun iku e pe olugbala e pe jesu olugbala ninu ibode iku olorun gbe awon omo mi jade oluwa gbe won jade gbe won jade gbe won jade ibode ajakale arun ibode ibanuje ibode ekun ati ofo loruko jesu oluwa gbe awon omo mi jade gbe won jade gbe won jade gbe mi jade gbe mi jade mo wa ni mo ro ile mi ni agbara ina ofa iku ogbodo wo be ofa isun ogbodo wo be ibanuje ogbodo wo be ipaye keke ogbodo wo nu ile mi gbogbo ayika ati agbegbe mi e gba agbara ina gbogbo imi si okunkun lara ile mi o ya jona gbogbo imi si ota imi si iku ninu ile mi oluwa danas gbadua yen o imi si okunkun ninu ile mi e jona dan imi si awon ota ninu ile mi imi si aisan imi si inira ninu ile mi ina jonu ina jonu e gbadua gbogbo en ton tinu okunkun ta fa sinu imole lati ba mi ja oluwa gbe mi gbe mi gbe mi gbe mi baba gbe mi gbogbo en ton gba inu okunkun ta fa sinu imole aye mi loruko jesu oluwa gbe mi oluwa gbe mi agborodo to ni kan doro mi dahun to lu won ba mi po won ba mi wo won finish mi loruko jesu ile lanu ile gbeje ile lanu ile gbe mi ile lanu ile gbe mi jesu oluwa wa ami oluwa ni kin gbadua ifun o gbogbo en ti o se mi to rin ajo odi nitori e oluwa ta lo fa eda eyan ti o se mi ko se mi rara gbogbo irin ajo e ni bi o se ma bori e bi o se gbe omi bi o se segun e loruko jesu ofa ku ba ofa pa ofa pa ofa ku ba ofa ku ba ofa pa ofa ku ba ofa ku ba ofa ku ba ofa ku ba ajaga inira ajaga isan to ti wonu aye awon to ti wonu aye re wonu aye omo wonu aye oko wonu aye yawo loruko jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun mo ngbadua fun bayi loruko jesu aye iran bidan gbogbo iran ku asotele ku lori e oluwa yida oluwa yida oluwa yida o ni gbofa iwo ni mo ngbadua fun o ngbo mi lowo lo bayi loruko jesu ofa o ni ba ofa inira ofa isan o ni gbofa o ni gbofa o ni gbofa o ni gbofa aye o ni ta olofa ori e o ni gbabode iran odi o ni se lori e jesu oluwa wa amen mu imole kan to ti fi gbadua lana yen ko mo fi gba olorun mo ja ye pa na mi mi tomo tomo taya taya toko toko olorun jo mo fi e jesu sabo lori ile mi gbadua yen dada to ba di ni ojo Thursday mo mu imole toton bo ninu adua me so po tera lati ale ile won ko wa bi kan ra ni ajika ti agbegbe to ba nbo lojo Thursday iran odi o ni se le lori o be se de church ni o e locate abuli egba tabi fagba e gbe okada olaniyi last bus stop adetola road church baba de fi soye to wa ni waju oluro won le lead yin de be eyan arogun se tele gbamadia ijayi power line kola alakoko wole e gbe okada adetola road church baba de soyin to wa ni waju oluro mo mi se adua ti tozi ose yi mu imole kan dani mu irinse re dani bakan na ku amoju bayi soro ojo meje ta ti fe bere abo ka tu wonu osu bababa aye oni ta olofa iran odi oni sele olori o ni yawere ofa were oni ba o enikan ni mu gbadua yen fun awon fatima mu eje ati omi ara eniyan won ni bo se fun leje lo ngbe loruko jesus ofa yen oni ba o ofa isun ni ba ofa inera ofa keye mo lalaafia ko mo fi comfortable ninu agbo ara re ko ri mo fo kan se mo kan kara mo ro gbogbo ofa ta ti fi parun si ola loruko jesus ina jorun o ni gbofa aye oni de o ogun oni bori e iji oni bori e iran odi oni sele olori ori ofe yo gbe oro ni
2: undergo aw
0: loruko jesus o pa to ba fe ba mi soro tabo fe kin gbadua fun pe mi sori number yi safe e sori phone e prayer request yen to wa loke yen ma send e si wa agbadua le lori safe number to ba lo whatsapp ko pe mi sori e number na ni le 08060 80 97 02 adua re yo gba ogun oni ja o iji oni ja o ni wa ni ho ogun adani si o afaye han ni adani ajo eniru loruko jesus ogun na oni ja o oluwa yo ja fun oluwa yo da olare oluwa yo lana fun oluwa yo mo jana loruko jesus iran re yo se iran to gbe waye ti ota dobo iran ye yo se iran ye yo se iran ye yo se loruko jesus iran re yo se loruko jesus adua re yo gba loruko jesus ogun olorun yo tan laye o oni darinrin ajo mo ofa oni ba o o ngbo mi bayi mo sure fun o eni ba dide lodi si o ile o gbe mi eni ba ni olara ile o gbe mi eni ba yo lenu ile o gbe mi eni ba tori re gba bode bi yo fori are gbe o gbo mi loni o to jagun mo jesus oluwa wa amen
3: Jẹ mọ abo covenant of protection nitori mo wa pelu re ma foya nitori emi ni Olorun re Olorun to npa omo ni gbogbo igba fe ko fi di abo na mule lo fi npe o si ipade adura isoro olojo meje akori ma je mu abo covenant of protection ojo meje lo gba adura so tele yo fi ma ro iwo na wa gba ifororo yin abo gosheni tun tile ko mo ijamba wahala ohun iku ojiji adura ohun ase tun yo ni kuro ninu ewu yo ma jade latenu prophet igbalaye mi o kebisi baba Olorun go adura pastor Julius oju arowo mole ati baba adura prophet Michael Adifisoye orin emi latenu benais Aleye atawon akoni ijo ma je mu abo ipade adura yi ma bere ni Tuesday August 25 2026 o si ma wa sopin ni Monday August 31 2026 ago meji la ru adura yo ma bere ma je mu abo ipade adura isoro asotele yi ma waye ni Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Ibrahim Ezumo Street Ofadeyan Road Adetola Bus Stop Lagos Olubelejo Willy Michael Adifisoye telephone 0803-462-8479 ati 0802-203-5389 oluwa yo pa lo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai.

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the boys for entrepreneurs.
2: Atoki wa kabo lojo toni sori eto lese kese oluwa to beloba le mi je omo baba tin ji o delicate bubo yan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni pelu mi bi na ni baba wa ninu oluwa baba woli ti olorun ti owo won ti sise ami ati se ya papa fun iran ti a wa yi baba woli olatunji talabi lati mo si baba woli lese kese baba woli saban ki buwara lesa
3: olorun agbaye o
2: jesus christi
3: Anyin tan gbo mi ni ale yi.
2: Yes sir.
3: Ona woli apostle Ayodele Babalola.
2: Yes sir.
3: Olorun mi si wo mo koin lale yi. Olorun Timothy Oluwole Obadare.
2: Yes sir.
3: Olorun mi si wo mama yi. Ma gbo mi dada o.
2: Tesi re o.
3: Olorun Atunde Olu. Olorun Apejuba. Olori o lori kan ti o nla koja olose wo wi pe nigba to le eyan lo se ran mi si o iwa baba yi
2: madeja o
3: fi ara bale lati gbo ise oluwa ni ale yi iwa mama yi fi ara re bale
2: fara re bale wo na
3: ko gbo on ti oluwa fe ran emi woli lesekese si o to ba de ti gbo ni ale yi ma de ja o gba igbese lati wa ona abayo lori aye lori aisan to nse o lori awon omo re lori ise re ona abayo ni gbogbo eniyan wa ti eniyan ba de ti ri ona abayo ara ma tu
2: ko
3: de ni sokuma mo wi ni oruko jesu
2: loruko jesu
3: christian nasareti
2: yes sir
3: eni to ro mi si oni ale yi ni bi ki bi to wa to te shame adua
2: yes sir
3: gbogbo eni fe fi o sesin
2: loruko
3: jesu iru eja be olorun fi sesin aworo
2: amen loruko jesu
3: bo se ri niyan sir
2: tu baba woli sir mo fe bi nbere kan ni sa lori eto lesekese fun toni sa awon kan won ti wa lokiri won ti lowori to je pe ta ba nso ladugbo awon ni baba nla awon ni baba ki tawon eyan ma nlo odo won bi eyan ba sukun lo odo won gun yo rerin pada jade ni amo shalede lodiji won ko dede lowo mo won ko dede wale ki lo ma nfa ti eyan fi ni ti ko le ti o le fi mo ni lo lai la te po ko dede wale baba wo le sa
3: Giga loluwa
2: baba woli sa
3: ibere ta bere lale yi ibere abami ni eje so asiri fun yin
2: yes sir
3: ibere ta bere lale yi
2: yes sir
3: oko egbegberun lo ni egbegberun eniyan
2: ko si ro nbe sa
3: tori pe iwo kan gbo mi ni ale yi to je pe o ti wa ni oke nigba kan to wale
2: yes sir
3: mo fa so asiri fun o iwo to je pe o wa loke ni isin to ti wale to de ni wale
2: yes sir
3: mo fa ko farabale ko gba mi dada
2: farabale o
3: agbo mi ija mo nkan to ma nje ki eniyan o wale nigba ti ara ba ti tu eniyan tan to wa wa spiritually careless
2: spiritually careless
3: to je pe nkan mi ko jo lojumo ara ti tu e nigba to lowo
2: jesus christ
3: nkan temi ko jo e lojumo
2: jesus christ
3: bi gbogbo eniyan ba gbadua wa ma wo wo bi oloshe eniyan
2: jesus christ
3: tori pe ara ti tu agba kan be ri so ni
2: a fe gbo
3: o ni jerusumi o ni iwo jeta iwo
2: motan
3: o ni ora bu eta
2: abi
3: o ni owo tapa si apata igbala re agba kan ti mo so yen
2: agboye sir
3: elomiran nigba ti nkan o ti da fun o ojojumo lo n gori okekiri
2: ti n gbadura kiri
3: bani nigba ti aye re o ti nitumo

0: ni fun na lo ke orun
1: hallelujah
0: mo ki gbogbo omo lọgbọ ogo ni fun eledumare
1: hallelujah
0: oruko mi ni woli olare waju ba nkole won ni ki so tele si oloni pe lo gba oju rere
1: amen
0: lo gba oju rere
1: amen
0: mo gbadua fun o wi pe adawo lere lo se ikojo ri si rere
1: amen
0: bo se nwo nu ase yi lo alaanu ayanmo ko pade re la
1: amen
0: ibi to focus si loruko Jesu olugbala iranlowo ko dide fun o
1: amen
0: ani adua ngba loni nibi kibi to ba wa sa ma se ami orire oni gba bodi
1: amen
0: aye oni ri omu
1: amen
0: ota oni ri omu
1: amen
0: ese oni ri omu
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: loni mo pase oni gboku omo ka
1: amen
0: lo se mo gbadua ise re oni di ise
1: amen
0: lo se mo gbadua kotoro ti eni keni oluwa ranti e
1: amen
0: ani lo se mo gbadua owo anu oluwa to ga ko pade re lona
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: mo gbadua fun pon to nwa gagagaga owo re ko te
1: amen
0: on tanyo mo re nilo owo re ko te
1: amen
0: ile ko anu to ma nsitan orun si fun o
1: amen
0: oju rere olorun to ma nsitan orun si fun o
1: amen
0: owo olorun to ga orun pade re lona
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: gba oju rere
1: amen
0: eni to ni oni jo koja oruko Jesu ta ori e koja
1: amen
0: eni to so pon ni je ki ona re o la mo ni ta ori e koja
1: amen
0: eni gbogun ti o eni fira e so re dogun fun o loruko Jesu ko ku iku ojiji
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: atu o sile
1: amen
0: o ya gbo ju re lo
1: amen
0: bom mi loni ni mo padua ni bi kibi to tin bom mi owo oluwa ti mu ogun ko ninu aye eyan owo ninu aye
1: amen
0: lati oni yi lo mo ni lati oni yi lo mo ni lati oni yi lo loruko Jesu gba oju rere olorun
1: amen
0: egbe soke mo fe ke egbe ohun yi soke o mo pase ami to lagbara ami to lagbara ami to lagbara ki oluwa ko ya o lenu
1: amen
0: mo ni ki oluwa ko ya o lenu
1: amen
0: asogun to nwo kiri oluwa gba lorun e
1: amen
0: bo se lanu sami awon mo re gba o la aye ja
1: amen
0: awon ise re o la aye ja
1: amen
0: adawo lo re o yori si rere
1: amen
0: gba anu olorun
1: amen
0: gba anu olorun